0: Philippines. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
3: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon ni mo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili ni mo sulayan ang car loan sa DCCCO?
2: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
3: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
2: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
3: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
2: Oo ba? Ala, mag-apply na gugug karon dayon para wala nay aberya.
4: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
5: Let's shop and let us have fun here at Paisano Capital.
6: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot, from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot, from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot, from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our value card are available at the counters near you. Mark on your calendars and May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our value card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one,
7: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog nga issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, maninit na issue at usapin ng bayan, Futuro de los Pueblos.
10: Das 8-7.
11: Oy, mga igala, ganahan ba mo siksik? Ganahan ba mo malimpiyuhan ang iyong ginhawaan o iyong tiyan? Datay, solusyon na mga igala. DTX Coffee Mix. Ayan. Nakakapi ka na, nasiksi ka pa, na-detox ka pa.
10: Wow.
11: Mag-DTX na mga igala ha, kay Kapi is Life naman yun, adto na lang tas na ibinipisyo. Kay kanin DTX Coffee Mix mga igala. Lami, yes. Jukayo, bisan wala pa siya Paris ki Fibre.
10: Kung sa ganyan, lami aoy.
11: Lami aoy.
10: Naani ba, anak?
11: Isang higo pa lang. Lami aoy. DTX Coffee Mix, lami kayo.
10: DTX Coffee Mix, mga ka-best friend.
11: Yes. Wala jury ati ki Fibre, mga ka-best friend. Nadaot sa bitin.
10: Nalimot na yung taon na yung mga radyo natin. Taon na yung... Kamu naman tagline sa unagod.
11: Dito ka kikan.
10: Diri po sa San Carlos ba? Mga ka-K5 ang DTX 500 Coffee Mix, no? Nindot kay detox ka ni K5 Pam.
11: Nindot kay Vito.
10: Yes. So, oh, mga so, dili lang kay mga pidyod ka ani na kay makuhang binipisyo.
11: Oh, nindot kay Febray.
10: Mao na apso na to diha.
11: Kana.
10: Oo, nang dubli na ba ang triple pagani mo ang makuha ni mo kay aside nga mabusog ka, magkalaman imong tiyan, mainit imong tiyan, detox ka pa.
11: Malimpyuhan
10: dyan. Once nga ma-detox ka, imong lawas, matabangan diha nga mawala lagi ang mga nasinati na to, ang mga sakit-sakit K5 pump.
11: Correct.
10: Sige, last 8 jest na tong oras, aning oras sa mga ka-K5. Teka muna, basahon sa nato ang to ang mga kaibigan diri o isyagit sa nato ni K5 Pam.
11: Sige, napatoy sumpay diri bitin ganina.
10: Bitaw no kay kinang ato aning ku anon ba? Ato aning ato aning usa-usahon natay mga pangutana god ganiha. Actually nag kuan ko naghulat ko K5 Pam nga kinang natay mga pangutana ganiha regarding sa Nuneco, no?
11: Basic adunay bagong Magic Eye diri kay February, wala siya kabalos pangutana.
10: Bitaw, no? Sige.
11: Ibalik daw.
10: Ha?
11: Ibalik.
10: Ang ato pangutana mga ka-K5, kontento pa ba mo sa serbisyo sa Nuneco, no? Sige, pakibasa o sa K5 Pam, kaya ako ipangita diri.
11: Ah, sige.
10: Na importante kayong tao ng kalibutana, no?
11: Sige, bato ni Madam Rowena Sobriano, Sampurna. Pa-shout out, watching from Canlaon City, ang bitin, buti ko jud na, walay pili. Bisan close ni mo, tuklawon ang imong hinigugma. No. Charot. Good morning, K5. bitaw, no? Hinigugma po niya. Si Madam Maria Wilma Pasilan. Sir Bri, relit ko ana 2 years ago. Tinuod man guro nga ang bitin mahadlok sa tanglad o bahuan, sir. Kaya nagpadala kog tanglad sa kunsilingan para itanom nako. Buntag to. Paglantaw nako kay ang tanglad, gibutang nako sa lamesa. Hala sir, naa may bitin ni kamang sa semento.
10: Uy.
11: Nagpanik ko. Kuha kog kuit, gadili pa as in dako.
10: Pwede din na? Oh?
11: Pero taas, pagbalik nako sir, nawala na. Wala ko kabalo, asa na siya nagtago nga bangag, sir.
10: Ang bitin mo amag sa tanglad. Okay.
11: Or mahadlok sa tanglad o mabahuan di ay.
10: Okay. So makatabang siya.
11: Ang tanglad.
10: So dapat ang imong balay dira kung naay bitin bisag imong kauban sa balay.
11: Pasimutan mo tanglad. Abi ko ang tanglad gibay bray para ra sa tinulang nga manok Bisaya.
10: Para pa sa mga bitin.
11: Para pa sa you're bitin.
10: Dala na sa ang tanglad ay kay Baypam.
11: Huwag na kay kailang bitin na laon mong tanglad. Pasimutun.
10: Ay, atin si Obra ni Atone. Sige, tanglad-tanglad lang niya.
11: Tanglad lang to ya, pero lingaw na.
10: Okay, paki ano good ani kay Five Jong. Nako ipasa ni mo nga messenger niya. Paki padihot good ani bati ko ana ni ang messenger. Pwede na to ma-contact diri si Sir Winnie Sancho, no?
11: Kani si Buhi Tayo ba?
10: Oh.
11: Sir Brian, ang tingog ni Pampa mura gigitik sa kubra.
10: Yay, nanapod ka diha, do.
11: Ikaw, Buhi, ha? Buhi bitin? Buhi Tayo Hoop.
10: Buhi Bahaw.
11: Buhi Bahaw dito. Sir, liho ko na ako yung mga comments earlier.
10: Sige, paki-ukaw
11: si Sir Boy. Asa man yung comment ni Sir Boy earlier?
10: Sige.
11: Kaduding, maring yung cellphone. Ano yun? Grabe ng bitin ba? Janet ni Madam Janet Dakdak Kabugwas ang bitin. Bisag ngit-ngit ang bangag, madumduman ra gid na. Kay ila ra man ang sundo ng baho pinaagi sa ilang dila.
10: Sir Boy to?
11: Si Madam Janet.
10: Sige. Sige. Waiting ta sa usa ka interview na to. Si Sir Jolly nga sa actually. Nakakontakt na niya kay Five Bam. No? Nakakontakt niya pero di pa siya available sa interview. Kinig yung issue god nga di na lang so sa nato ni unahan oi. Ay basta kita makauna ni diri ba? Maka nauna naman isa, nagawas naman isa kuan sa brigada og sa Like Radio, di ba? Nga balita. Diri sa K5 wala pa.
11: Wala pa.
10: Di lang usa ta kay buto-buto
11: buto-buto na
10: daga na kayo sige pangutana diri kung wala daw gitakal nato ang issue about expired daw. Oo eh, wala lang sa amin ah, kaya nangita pa mag interview eh.
11: pass lang
10: muna kami dyan. Basta kang TV nom di lang yun may expire na. Basing ma honest Miss Hay. Direta sa isyo kay Feb Pam. Ato ni Aging Adlaw. Grabiha ang balita about Vice President Sara Duterte. No? Ingon na po ng iban niya. Sara Duterte na po sila o marami ang topic ng Adlaw.
11: Dili.
10: Siyempre.
11: Siyempre, kanagpadayon pa magong impeachment.
10: Oh, aside anak kay Feb Pam, kuan yun siya? Public official siya?
11: Correct.
10: Na.
11: May pareha na anang uban.
10: Oh, alam, balita na to na
11: dihan. May naran siya skilid-kilid.
10: Na. May balita na to na maligag uling. Usay...
11: Sakto ka dira.
10: Oh. Ning gawas manggod ang information that the vice president sa tuang nasod kay Feb Pam, iyahang gi hapak og laptop ang iyang personnel si attorney Michael Pua.
11: Bitaw.
10: Basi maka-provide kag picture ni attorney Pua, no? Oh, lalag lang sir, pakita niyang nawong kay uban basi dili familiar. Si attorney Michael Pua kay Feb Pam. Dugay na ni kaayo niya nga abogado.
11: Abogado.
10: Kumbaga purag personal nga attorney na dyan niya nga sa tanan niya nga mga cases, sa tanan nga i-file po niya nga kaso, maoni ang kumbaga defense and offense attorney ni Vice President Sara Duterte. Aside from ani niya nga abogado, personal nga abogado, siyempre may mga defense lawyer dyan na siya. Oh, kinang daghan na sila kay Kipay Pam.
11: Daghan na sila.
10: Now, ning gawas ang usa ka report nga sa kasuko daw ni Vice President Sara Duterte, iyahang gihapak og laptop. Igo sa ulo Kipay Pam. Luuya po.
11: Paluoy po dog tinuod man lang.
10: Imagine mo, abogado ka. Oh, abogado ka, unya gihapak ka og laptop sa imuhang boss. Maingon ba dyan na to nga boss niya si Sara Duterte because nga maumanggod na ang iyahang boss.
11: Mm.
10: Huh? Dira siya nang abuhi po kay Feb Pam aside from uban nga maingon na to nga mauna ang iyahang gitabangan.
11: Correct.
10: So karon si Vice President Sara Duterte tuwa sa The Hague. Tuwa sa The Hague siya.
11: Mm.
10: O niya, kinayon, naa si Michael Pua o sa ato ang live, attorney Michael Wesley Pua. Ang iyang book ani nindutan ko ni kay Burag Kuan, Burag Batman kay Feb Pam ba? No, no? Burag Batman.
11: Mura siya Korea, mura siya di Pinoy, no?
10: Oh, bitaw, no? So, kuan bright kay ni. Oh, mao ni personal nga vice president. Karon. Gihimo man gud ning memes sa uban. Daghana na mga memes ani oy, no? According to Robilin, bitin lang sus daghan kay Espinas. Nabasaan rin ako, no? So, karon tuag The Hague si Vice President Sara Duterte, gi-interview siya. But I'm not sure kung ang interview niya kay Feb Pam, media ba or mga content creator or mga vlogger niya. Nagipangutana siya if how is true, or how true is the report rather, nga iyahang gi-labay o giyapak.
11: Kaluoy. Basing napirli sa kaso.
10: Kung si Ilonggo, pag-ibigilin ba? Di ba muna, Monjay, mga Ilonggo magambal na daw? Lain ba? Inaboy laptop ba?
11: Ayos kay Tuno ba?
10: Kung saan ni Subisaya, ganyan, Subisaya, mga ina-ana.
11: Kalain, oy, nanghampak mag-laptop, ana.
10: Di ba, ana, no? Laina, oy. Laina, oy.
11: Laina, oy.
10: Naghampak mag-laptop, doy.
11: Kita lagi.
10: Oh, sorry ka, ayaw. Ang inala nga mga istorya, bro, kaila mo na ni Jong na Sir Jong.
11: Nga mga sunod-sunurong gina niya.
10: Oh, Sir Jong.
11: Sir Jong. Ubo.
10: So, according to Madam Sara Duterte, nga wala niya gihapa kay Feb Pam.
11: Ay, wala.
10: What for ba? What for? For what?
11: For oh. What? Nga nung hapakon.
10: O niya, ingon niya, di gani ko ka maumulap tap.
11: Yun.
10: Mutuo ka nga di siya ka maumulap tap.
11: Uy, busy presidente.
10: Di kuno ka mao. Uy.
11: Kabao. Kabao.
10: Siya ni sulti kay Feb Pam.
11: Kamao siguro. Uy.
10: Di kamao. Siya di mga ni ko ka mao mo computer.
11: Computer.
10: Oh. Siya kung naay mga documents or olubrahon sa iyang opisina.
11: Nugo lang siya.
10: Isugo rin niya sa iyang mga personal, of course, vice president kay.
11: Gani.
10: Na.
11: Pero di ko mutuo eh.
10: Dili ka manager nga manugo ra ka diha. Vice President kay.
11: Yore.
10: Tawa siya mas Jongo. Ginang na yung mga tao taga-agamayng poder ba? Abusador na kayo batasan kay Fede, dagdagang kayo na, di ba?
11: Mm.
10: So kay Vice President man siya kay Fede Pam.

0: Diba? So, yan ang gitubag. Siya dili na tinuod. No? Dili tinuod. Niya. Ipadungog na to ang tingog ni Vice President Sara Duterte. Pero, yes, while ginaplastarin ka kay Pai Moon Jae, natingala na pod kubya, wala na pod makitaan si Marcos, no? Mga tulo na kasimana.
1: Wala na bito pod.
0: Marcos, asa naman pod ka?
1: Gawas na po siguro ni kay Fibray. Basta na po mo, kailap nga mabalita nga, expired na siya. Butong na wala po.
0: Sige, ipadungog na to si KK5, si Vice President Sara Duterte. Aning orasa mga KK5, kay iya yun ang gihimakak lagi nga. Wala ko ng labay o laptop niya siya.
2: Alabas sa different platform, ma'am, na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Poa. Do you want to react to that particular statement or narrative?
3: Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na din siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre, wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa sa minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image. Para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya. Mahal siya. And hindi ko siya itatapon basta-basta. Sinisira siya. At mahal, magastos bumili ng bagong laptop. Kasi, tinatanong nyo, bakit private yung laptop ko? Hindi ma-afford na gobyerno yung gusto ko na laptop. So, nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. So, bumili ako sa rin.
4: Para mainit na isyu at usapin ng bayan, Totoro de los Pueblos.
0: Okay, K-5 Pam. So, ingon ni Vice President Sara Duterte, mahal to yung laptop ko.
1: Yung ano, iyarang ilabay.
0: Imo rang ipukpok sa ulo sa abogado.
1: Mahal yun.
0: Diba?
1: Tinuod.
0: Tama siya, K-5 Pam. Kay, imagine mo, imo rang book-on imong laptop dito sa ulo sa tao niya, mahal kayo na. Meaning, brato kayong ulo ni Michael Pua ba?
1: Kadili niya pukpukan og mahal.
0: Dili pwede pukpukan og mahal.
1: Kaloy po, wow.
0: Pero we don't know kung kinibang ipanulti ni Vice President Sara Duterte makatuuhan po ni Pam.
1: Maupod.
0: Siyempre, wala man takita.
1: Tinuod.
0: Ang tinuod nga makita na to siya, kuan kay siya, kinang stress kay siya
1: ngawong ron. Stress na kay siya ngawong, no?
0: Bitaw. Murag wala na ganit makapanghusay.
1: Murag ako.
0: O, yung buhok, wala na yun na... Anyways, to asa dahig
1: stress,
0: sila.
1: Stress kayo na si Sengatubang Kifibray, oy?
0: Wala na ni guro sila, gadala sila mga personal nga mga PA ba? Mga personal assistant nila. So, mauna niya, stress kayo siya. And my statement, dirigi pagawas kay Pam, nga gihilom na lang niya. Ni Tatay Digong ang iyang Lani. Impeachment.
1: Kaya, basin ko na dito pa mabugtuan si Tatay Digong sa kinabuhi. Kaya pabalon.
0: Bitaw, no? Pero... We don't know. Galing kay kung naa ka sa sulod sa prisuhan, kay 5 Pam, wala man joy bisag newspaper.

0: diha.
1: Noon po.
0: Galing kay nakita na to dito, murag ang iyang kwarto dito nindot makayo basig na to TV dito. Ana ba no?
1: Basin.
0: Luuyan tatay digong oi.
1: Ulang na kayo god.
0: Bitaw. Papulion na lang unta to nya, di naman yun na makuunsa.
1: Tawagan ko to ron.
0: Ha?
1: Tawagan ako.
0: Tawagi ron ba?
1: Daddy, come back here. Bitaw 81 na god.
0: 81. Eh galing kay kwan man god, walay exemption sa gitawag nato nga balaod kay five pump. Yes. Once nga nakasayop ka, sayop jud na.
1: Sayop jud ka. Bisag pila pa imong idadira.
0: Yes. Mao na kay five pump. Mao na gani nga ang ato ang kita o ang mga igsuon na ito nga namino aning oraso rong. As long as nga dili ta makabuhat o mga sayop nga makasuhan ka, dili na lang kay five pump. Yes. To avoid sa ing-ani nga sitwasyon karon ni Tatay Digong. Na. Ana ba? No? O sa uban pa din ha nga mga tiguang na pod. Oh, nga gipreso sa edad nga 40 ng gulanga.
1: Nagpuikoy na ba?
0: Oh, ingon ni ta ni Madam Robilindri, ang iban perte ka busy kay Sara para sa impeachment. Unya, sila wala kabalo kung kinsa ang dapat i-impeach. Hausad naman na. Aha. Napay kuana na ay nai-update chat diri si Sir Boy Ekifeng Pam. Aha.
1: Nag-PM siya?
0: Andini, nasa live. Sir Boy Nofable, ako sir, mutuo ko nga kamao mo computer, labi na ang paggamit og laptop. Kay di gani kabalo mo tubag og manulti. Sukua dyan yung Sir Boy hindi sa araman. No?
1: Lagot kay siyang Bibi Sara.
0: Ako ang feeling ba kung pwede kung nasa kilid ni sa kilid ni Sir Boy si Sara, burag yan na ni Guru ni Pukpuk. Suko kayo. Si kabalo mang manulti paggamit pagkaha og laptop. Basig ang nabaluan. Nabaluan niya unsaon ang laptop nga para na pambato. O tanawa sir. Inyong video maayo ba manulti?
1: Patay si Baysara ni Sir Boy oi.
0: Purti grabe ya. Grabe ya si Sir Boy. Purting suko jud kay siya inday Sara ba no? Good morning to ay ako ang igsuon na minaw sa DSB si Maria Evelyn Morden Mallorca. Salamat
1: sa pagtinaw.
0: Taga DSB diha. Trabaho mga muda, basi nga lang tawlak mo Facebook. Nanis la. Namo sa opisina or basig naglungkod-lingkod lang mo diha, wala mo katrabaho ha? sige lang, mo lang tao ka Facebook ha? No. Sige, may morning da ninyo tanan-tanan, no? Na naminaw na to kay Five Pam, no? So karon, unsa na ang impeachment ni Sara kay Five Pam? Unsa yung pinaka-latest karon? According sa report ta kay Five Pam, naa na sa mga pilato?
1: 215.
0: Aha, 215. Tira kay Five Pam. Naa ka diha?
1: Sige. Ako sige. Sa
0: sige, pagkitaan diyan, no? Naana sa mga 215 ang
1: congressman
0: nga mubuto ngadto sa impeachment. Guay kay Pam.
1: So, mao kay ang gipahayag sa House Committee on Public Accounts Chairman ug Bicol Saro Party List Representative si Terry Ridon. Naana nagyod sa 215 ka congressman ang nagpahayag og boto kay February para masang-at ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
0: Aha.
1: Kay gipagawas ni Ridon among pahayag human sa ilang konsultasyon sa mga kongresista. Kabahin aning impeachment.
0: Okay.
1: Unya tungod diin kumpiyansa na gyud kay si Ridon nga masang-atagyod sa Senado ang Articles of Impeachment.
0: Okay, kuha naman ito gipangita. Pilang ito una?
1: Synthesize ka buto.
0: Pagkadaghana na di ay na.
1: Out of 318.
0: Aha.
1: So, kung maanat ang 215, taas kayo kung synthesize lang man wala ang kinahanglan.
0: One third. Na. Pag-abot kay Five Pam, pag-abot og 107, synthesize, tiwas na.
1: Wala na.
0: Kumbaga, ang plenaryo, di sa kamara, sa plenary, pasado na, so ipasa na ni ang Article of Impeachment. Dito sa Senado. Ayay! Grabiha, no?
1: Grabe.
0: So, dapat preparado ni ang mga defense lawyer and si Vice President Sara Duterte herself, kay Pam.
1: Murag ako ba nakulbaan ba?
0: Bito, siyempre, vice presidente siya kay FAPAM. Even though nga, according to the congressman, last binadyo diha sa Committee on Justice or Justice Committee, naas rin nakitaan nga mga evidence nga naaman joy, dapat yun nga i-trial si Sarah. Pero kinabang pag-ingon na itong vice presidente siya? Kumbaga, kinang burag nindot, dili nindot rather, sa istorya sa Pilipinas, nga i-impeach na to ang usa ka gitawag na to ikaduha.
1: Ikaduhang pangulo.
0: Pangulo, nga taas nga opisyal sa Pilipinas. Ha?
1: Yes.
0: Nagpakita ra jud kay FAPAM nga ang Pilipinas dili ana ka organisado. Dili organize atong panggobyerno. Ah, gikan pa na sa una pero naabot pa jud sa point nga mag-impeach mang good, no?
1: Gani, murag kung baga dili lang pa buton nga mahuman ang termino ba?
0: Bitaw.
1: Pwede naman yung dali kasayupan.
0: Mm.
1: Nga nahimo si Vice President.
0: Aha. Ang usap po diri ka pangutana kini kaha nga article of impeachment. Ingon nila nga naay mga evidence and makit-an jud nila may mga merito. Tinuod ba jud ni or sa kasuko na lang or basig na nagpaluyo diha aron lang jud nga ma-impeach or malugmok si Vice President Sara Duterte. Kay usahay biya burag wala na tay salig kay FAPAM.
1: Correct.
0: Sa mga magbabalaod dato.
1: Magbabalaod.
0: Yes.
1: Kaya yung sa mga God, himuon nilang tanan para ilang kontra, malubong yun.
0: Malubong na lang yun.
1: Mauna, dira nga, murag din ataka tuo ba?
0: Yes. O niya, karon, bayi biya si Sara Duterte.
1: Lahir ba yung bahay?
0: Lahir ra yun.
1: Bayi.
0: Yeah.
1: Murag huyang ragpuwersa.
0: Huyang ginamagagmay.
1: Correct.
0: Lahir ra yun si Tatay Digong. Yes.
1: Kaya mas ligon magod ang lalaki. Ha?
0: But anyways, mamon na ilang trabaho, paabuto na to na dito sa Senado, kay 215 naman yun na, kay FAPAM. So, dito na, Inday Sara Duterte, hala, sukol, taman-taman, hanggat hininga, kay FAPAM. Yes. Dira na na ni mo makitaan yun kung unsaon, no? Sa pagdepensa,
1: pagdepensa
0: ni Vice President Sara Duterte.
1: Mm.
0: Karon, sa naingon ako ninyo ato ni aging mga inadlaw, nga aside from 24 ka mga senador, nga, sige, ipagawas na to sir. Aside sa 24 ka mga senador, nga mahimo ni silang burag mga prosecutors or burag mga judge ang sila dira kay FAPAM, na ay mga congressmen, nga i-endorse na dito aron nga mu-appeal as prosecutors. Naanay walo nga ang nipili and ni-announce ani kay FAPAM si House Committee on Justice Chairperson nga mao si Jinky Gerville Luistro Manpod.
1: Wadya po'y padaog.
0: Wadya po'y padaog si Sarah.
1: Bakit siya ni Febray?
0: Oh. So naanay walo ka mga congressmen nga iyahan ang gi-announce kay FAPAM. Kinsa man ni? Ah, paminawi ninyo. Una dire kay si Representative Joel Chua. No? I'm not familiar with this Joel. Person, ano? Ah. Ikaduwa dire si Representative Isabel Zamora. Ang ikatulo dire kay numero uno Juni, no? Si Representative Tere Ridon. Numero uno nga kuan Juni ni Sara Duterte. Ah. Ang ikaapat diri kay si Representative Keith Flores. Otro. Ang ikalima diri kay si Representative Rog Gutierrez. Ah, kining usa Representative Lawrence Defensor. Asa ka diha kay FAPAM?
1: Wala jud.
0: Kining pinakagrabiha pa jud do? Ang ikapito? Si Representative Chel Jokno.
1: Samot.
0: Numero uno.
1: Numero unong kontra?
0: Kontra yun kayo ni si Sarah.
1: Hi.
0: Oh, nga pa'y usa. Ang gipapriso sa amahan. Si Representative Lila dilima.
1: Nasamot.
0: Porting pataya ni Sarah sa sinado.
1: Patay kayo kaya mga gipang pili, mga kontra.
0: Oo, oh, puhalos.
1: Jodi ay, jodi panahon.
0: Oo. Oh. Karon, pag-abot dito sa Senado, kinsara ang kay Sarah diha?
1: Dila na kabuk, maiha pragbuta.
0: Kinsara kay Sarah diha? Ang usa, wala na diha. Si Senador Bato de la Rosa. Oy! Huwag ka. Bisag wala si Bato de la Rosa gadyote munjay, ning duso o glaye o bill.
1: Duso bito to?
0: Nasa'y bill! No. Imagine mo na, ha?
1: De, naniid rin din na siya.
0: Si gano nga di ka maswilduhan.
1: Yeah.
0: Obra-obra, dyan siya. O, oh, Bato de la Rosa. Senador Bongo. Duha. Ah, Senador Imi Marcos. Itanol. Tulo. Itanol.
1: Nabot ang itanol.
0: Siya may tagiyaan ng bioenergy itanol din.
1: Ah, siya rin.
0: Ikaupat, Senador Robin Hood, the actor man, the bad boy, Robin Padilla. Oh, bago mo na. Naatanan niya, no? Oh, upat, Senador Joel Villanueva. Dili pa sigurado. Mm. Okay, ambak-ambak mo na.
1: Mm.
0: Senador Cheese Escudero. Di pa po sigurado. Senador Meg Zubere, di papon sigurado kay Pam. Senador siyempre si Marcoleta. Oo. Si Rodante Marcoleta, kina sure na jud na. Mangin matay maganin ang Sarah. Oh. Onya ang uban dira sila ni Senador basta mga 11 is nakabuok dira.
1: Ikang gamaya.
0: Oh, na 24 sila. Na. Anyways, hulat-hulat to na to kay Pam. Kina mga senador kung ipanulti, basig napay kulang diha. Kaya sila ni Kuan pa dira. Ang uban diha mo, dili mo po sakop o buhi kay Five Pam. Oh, ang uban diha, di pa sakop o buhi na diha. Sigurado dyan to, ambak-ambak na uban. Kung sa Ilunggo pa, dinto mayo, dinto ta.
1: Yes.
0: Oh.
1: Ano dyan?
0: Ano dyan? Kung dinto nindot, dinto ta.
1: Yun.
0: Oh. So karon, murag delikado kayo ang pangabuhi ni Inday Sara Duterte kay Five Pam.
1: Mag-negosyo no?
0: Ako dyan ay makitaan. So sa kamong naminaw aning orasa ron, basi na mo yung mga OR, so, CR diha. Titulo sa yuta o balay, iprinda ninyo na dito sa Asialink Finance Corporation. Kasag di lang usana ninyo ang impeachment, importante nga mabuhi at adres lalong.
1: Mm. Okay, buhira po talaga tuwa.
0: Bitaw. So, ORCR sa sakinan, titulo sa yuta, mga ka-K5 or balay, iprenda na dito sa Asialink Finance Corporation. Pwede po mo makapa-finance o balay, basi mo mamalit mo na mga bagong nagkasal diha, na kinabo pa kasal.
1: Panitog balay, ilang financial.
0: Kulang financial. Oh. Dito mo sa, gitawag na to nga Asialink Finance Corporation.
1: Oh, matubangan sila dito kay February.
0: Tubangan, oy.
1: Para makuha ilang gusto.
0: Na, kinamo palit mong sakyanan nga kulang pod ang inyohang inugpalit diha. Magpa-finance na sa Asialink Finance Corporation. Taas ang appraisal, mubo ang interest. Paspas pa dyan ang proseso kay Five Pam.
1: Mas nindot.
0: Na.
1: Kaya kita biya, ang ginapangita na to, kanang paspas
0: yes
1: nga proseso.
0: Walay pili, basta kasarang lang kamubayad after nga makapangutang ka. Normal man yun na.
1: Siyempre, normal lang magyod.
0: Oo. Pero tabangan mo sa Asialink Finance Corporation, kay Five Pam, nga mo asinso mo sa inyong pangabuhi.
1: Yes.
0: Dili pareho ng mga lending uban nga, imbis nga maka-income ka, kay nangutang ka nila,
1: nasamot
0: nung kakalugmok itaon. So, dirita sa Asialink Finance Corporation, pangitaan ninyo si Sir Celso Cabatuan Jr. Okay, balik na din sa isyo na to, kay Five Pam. Ikaw din ni ka-K5 naman noon eh. Sir Boy Nofable, ang mga congressmen, wa na sila mahadlok sa mga hulga sa mga allies ni VP Sara o ni VP o sa iglesia ni Kristo nga naapay napabiyay 2 years ilang term unya mas nahadlok na sila nga for 2 years initan sila sa admin o wa na'y assistance sa ilahang distrito kay Kang Sara Gyod Good. Wa pa na'y klaro iyang ugma, labi na og ma-impeach ka na siya. Tama. Kaya gihuna-huna ani mga congressmen nga ning boto pabor sa impeachment kay Pam. Mm. Ang karon nga pangabuhi nila.
1: Mao na.
0: Oh. Kay wala pa may sigurado nga kinang kay Madam Sara Duterte nga mo basi ma-impeach pa siya. Di pa pod sigurado nga mo daog siya. Unsa na lang ang mga kongresista?
1: Mao na lang gihuna-huna dira.
0: Mao na gihuna-huna sa ubang mga wais pod nga mga congressmen. Na kay pangalan dira kung si kinsa ang mga nagpirma ning vote in favor to impeachment kay Faye Bam. Oh, kay ang hulga gud karon sa mga congressmen. Kadtong mga ning vote aron i-impeach si Sara, dili pasuportaan sa mga taga iglesia ni Kristo. Oh, nagoy mga religious group kung kay Faye Bam nga kuan sila, gahugpong juna sila. Gausa.
1: Mm-hmm.
0: Kung unsa ang kamanduan sa ilahang pastor, maudyod na ang ilahang sundon. Bisag nga lubag pa or dili gusto sa ilang huna-huna, galing kay basig mawalaan silang Diyos, sundon yun as pastor nila. Pero ang sad and truth diha, ang pastor aga adunahan. Kaya ang pastor man ay gadawat og kuan. Kinang gitawag na ito og paligis. Ha? Ano siya tawag na? Ties? Offering. Dili, wala labot na. Gikang sa politiko. Ay, nako.
1: Usa lamang, Givebray.
0: Oh.
1: Usa lang pangalan diri.
0: O, oh, kinsa?
1: Ang una ko nung mipirma, si House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr.
0: Sus, numero uno dyan na. Mm.
1: Na, mora. Dahil ginatibuok na lang.
0: Na, equivalent na sa 215.
1: 215.
0: Siyempre si Congressman Sandro Marcos mo pirma dyan na.
1: No. Oh.
0: Diba?
1: Yes.
0: Ana na. So, karon ang mga religious group nga ing ani kay Faye Bam. Kabalo na may dito sa mga dula, guns politika. Na? Kato nagpadagan tag konsihal kay daghan kaayo mga religious group ang mga muduol nimo nga sa mo ang simbahan kuan mi kabuok ani
1: o suportado ka
0: kuan mi ani o, ikaw na libahala na mo diha. Oh
1: moday
0: tinuod na
1: may kuan day
0: ang pastor mismo numero uno na sila nga mo
1: duol
0: sa mga politiko.
1: Pero na day ka ba ka bukti
0: ha
1: baylo.
0: Siyempre, naunsa ba kayo? Money-money, kifay pam.
1: Money-money na.
0: Pasensya lang ha, pero napay mga pastor nga dili dyan mo appeal.
1: Ang uban lang.
0: Mm. Ha, na yung mga pastor dyan nga burag di kanina ng buto, pareho aning saksi ni Jehovah.
1: Mm.
0: Wala na sila gabuto, kifay pam.
1: Nah.
0: Oh, saksi ni Jehovah, wala dyan na sila gabuto sa eleksyon.
1: Mm.
0: Ha? Ano siya pa ba? Na SDA? Wala na sila gabuto. Na ay mga religious group. Pero ang pakapait ana kung mangayo sila tabang gobyerno magyapon ng daganan.
1: Ayan matukiban dito.
0: Mao na gani. Wala
1: nagbuto-buto.
0: Nga nganong di man kamubuto unya kung may talabangan sa gobyerno magyapon mo dagan unya burag ula moy labot sa gobyerno. Mao na
1: okay, lisod na makakuang tabang.
0: Mao na. Kaya yung ubang ganun diha, nagbuto niya, o na makitaan ka ni Kapitan nga, di ka ni uban siyang mayor, di ka ni kamalista diha sa ayuda, kinapangawala dyan ka ning buto.
1: Na.
0: Ah.
1: Mas lala.
0: Ana na ang sitwasyon.
1: Di ka na madinay.
0: Di madinay. According to Sir John M. Rodriguez, kinsa may mudaog ana sir, nga sila may complainant, sila ay prosecutor, o sila po'y judge. Klaro na kaayo nga dako gyud nga threat nila ang mga Duterte kay dili na sila kapaabot sa 2028. Of course. Bueno Fabli, ang CR sa resort sa DSB nga naay bitin, pwede
1: maprinda. Maprinda sa Asia Link, sir?
0: Ipaprinda man noon ni sir Boy ang resort.
1: Ito, wala namang bitin. Kuha namang bitin. Ang bitin, beto'y bida dito.
0: Anyway, sige. Ato aning pabot-aboton. Okay. Ay, ari na, oh. We have 10 minutes, ano?
1: Mm.
0: K5 Moon J. Pangitaan na lang ko, ano sa itong linya si Kuan, si Sir Winnie Sancho. atuan ni siyang kuanon ron aning buntaga. Tagaanta na lang kag niyang picture, ikaw na lang bahala pakita dira mo siya, kaya ako na lang mo kuan diri. Mo tawag niya kay Messenger magun ni. Oo. Sige. Nasa ato ang linya, wala pa di ay munawag pa di ko mga ka-K5. Ato ni nga gawon kay si Sir Winnie Sancho sa gawa ni siya. No? Ah. Kining gawa mga ka-K5 ba, no? Winnie Sancho. W-I-N-N-I-E. Sancho. No? Mura granchuhan ba? Okay. Sige. Tawagan na to sa Sir Winnie Sancho at this time, mga ka-K5. May connection ni siya sa kuan. Posible, pag-sulod diri sa bagong electric company, no, sa atua sa Nuneco, mga ka-K5. Oo. Paring pa ko niya, no? Kay Buraglison siya kung ano, no? Kontakon si Rene Sancho, no? Oo. Basig na po ni sa dahig ba?
1: Yun. Kung silang VP Sara.
0: Gakontak pa ko mga ka-K5, ha? Wait lang gamay, ha? Mm. Okay. O, nag-ring na.
1: Nag-ring na.
0: Mm-hmm. Okay. Okay, nasa to ang linya, si Sir Winnie Sancho, no? Sir Wen, maying buntag ni mo, Sir Wen. Maying aga ni mo, Sir Wen.
2: Good morning.
0: Oo, si ka-K5 Brian Morden, eh. Why makaguro na lipat sa akon, sir?
2: Why, eh. Okay lang, ho.
1: Good morning, sir.
0: Malipat mga 30, nakatuwig interviewan na ito nga duma. Sir Wen, live na karon diri sa kuan First District sang Negros Occidental. Sakop sang Nuneco ni siya, no? Nuneco. Ang amo naman ang gitawag dira, Sir Wen. Ano ang status? May ano-anong status ang NEPSI and Nuneco subong?
2: Well, actually there was a unsolicited proposal, no?
0: Okay.
2: The way I understand from Negros Electric and Power Corporation.
0: Mm-hmm.
2: Pero whether ang reply nila is positive, I do not know, no? But from my own research, nakita na kung ang proposal is okay, no?
0: Mm-hmm.
2: Because it would offer rehabilitation of the infrastructure,
0: okay,
2: of Nuneco. Mm-hmm. And of course, may financial infusion, no?
0: Mm-hmm.
2: Ang Negros power.
0: Mm-hmm.
2: Wala mention this ang deeper details yet, pero sa akong paghangop, this is a project, no, that would improve the power efficiency of Nuneco through the assistance of Negros Power, and of course the rehabilitation of the aging, no, infrastructure.
0: Mm-hmm.
2: And improving power supply, no. Pareho mga bala, Brian, ang natabo diri sa Central Negros, no.
0: Okay.
2: That the partnership between Sineco, mm-hmm, and Negros Power.
0: Mm-hmm.
2: And as of now, with all due respect to Negros Power, tayo nakita mo natin ang ilang performance, no, in terms of power supply, efficiency in services, and of course ang pinaka-importante ang frequency ng brownout,
0: mm-hmm,
2: na minimize. And then, minimize na, hindi man pwedeng walang brownout, kasi pa may araw ginatawag na planned mo.
0: Mm-hmm.
2: Planned brownout, probably kung may mga repair.
0: Okay.
2: Pero ang punto ko da nga, ang response time siya do kalipot, and ang importante pag ida, na-reduce ang ginatawag na systems loss, no?
0: Mm-hmm.
2: Sa mga 12% na ang systems loss.
0: Uh-huh.
2: Kaya ang capsule ng DOE, I think, is 5.5. Pero mm-hmm, napalubuan, no, sa Negros Power, which would lessen the burden, mm-hmm, of the consumers who are paying their monthly bill, no?
0: Mm-hmm.
2: So, proposal ay man isang tinituyo na iban,
0: mm-hmm,
2: kundi para ma-address, no, ang mga problema sa Nuneco, which of course na hibaluan natin kay nagkanda kita sa consultation several months ago,
0: mm-hmm,
2: dira mga taupod natin sa simbahan ng mga pastors, kundi ang reklamo nagapangibabaw gidman nga inefficient services, no, with all due respect sa
0: Nuneco.
2: Pero ang Juan Brian, ang inatawag response time sa mga complaints, it will take weeks, no?
0: Mm-hmm.
2: especially kung may mga posting na tumba, hindi mahatakan dahil sa mga pagtamod. No?
0: Yes.
2: So, iniyak ko lang ang pag-uhanis kung magsulod ang Negros Power in partnership. No? Magsulod ka partnership, status ko man ayang nuniko, pati mga empleyado nila datanan-tanan, i-retain mo na. No?
0: Uh-huh.
2: Pero ang crucial point is ang intervention sa Negros Power, number one, rehabilitation of infrastructure.
0: Okay.
2: Lowering of assistance loss. Kaga very important ma-raise natin sa DOE kag sa ERC and then sa NGCP. So nga dapat i-reduce ang generation. Generation. Kaya pinakamadako ko, Brian, nga ginabayaran sa atong bill kung tanaw na ito, ang generation.
0: Generation, no? Yes. Oh.
2: Then, it's followed by transmission. So, ang iyas ang IBLA, National Grid and Power Corporation. Gamanti, hindi na nag-aabi ang kurente o malin sa power supplier mo.
0: Okay.
2: And then, napagkatapos, ang boy nila sa distribution. Ang utilities mo lang, whether cooperative or private distribution utility, tayo gamay mo lang na yan.
0: Yes.
2: Kung ang iyang nasa.
0: Aha. So,
2: yes.
0: Sir Wen, subok diri sa Noneco, karon diri sa Noneco naami sa 14 pesos point something ang kilowatt hour. Sa NEPSE pila diha sa Bacolod, Morsia. DSB.
2: Ang pila ra yan, silimo pila.
0: 14 point something diri. Dira sa NEPSE pila.
2: Iyang kuan ang iya sang Negros Power, I believe lower than that, no? Ang nagadako lang daya ang kuan, ang tawag ni ang generation
0: kagang generation.
2: Ang transmission. And then, wala ang intervention ng WISAM, wholesome electricity spot market. Amunya ang ginabaklan kung kaysa sa Negros Power. Dapat ano i-regulate nila eh. Kag ang DOO mismo, no? Dapat mag-demand sang price cut, no, at this trying and difficult time because of the crisis in the Middle East. But I think this will be attended to, no, kung ma-formalize na tadi ang proposal, no, between Negros Electric and Power Corporation kagsang Noneco, no. So hopefully Noneco would welcome this development. And we are urging, no, we are urging the local officials, no, in Northern Negros from I think from Manapla to San Carlos to help us, to help the consumers, especially may na-organize kita gira sa Northern Negros na Alliance of Consumers in Northern Negros, no. May mga official na kita pero hindi bagit malapnago, no, ang organization. It needs follow-up and more consumer education, no? Ngayagin ginapa-implement sa access.
0: Anyways, there is San Carlos, Calatrava, and Toboso so far. Hindi pa gin siya lapnagon, but paagi sini sa atong interview this morning. I hope so nga makatabang-tabang ni siya, Sir Wen. No? Like for example, ang status subong sang NEPSE dira, okay gid, 100% or 95% tula problema sa Sineco. Okay, nadula ka, no? No, nag-run out man si Sir Wen, no?
1: Wala ang signal.
0: Osbo na to mga ka-K5. Ang Sineco karon K5 PAM. Ang ang Sineco, ang nag-uyat ana, mo ni ang Negros Power or NEPSE. Sa nasulti na nato K5 PAM, nindot jud ang ilahang serbisyo. Kay ang ilang serbisyo dito karon sa NEPSE, ang run out na listen. No, kina mga brown out nga mga usahay burag dili na jud dili ma-explain nga pagka brown out, burag dili reasonable.
1: Kanang pagka brown out. Kanang mukalit lang, ano?
0: Oo. Sa Sineco so na ana og diri sa Noneco gakahitabo pud na.
1: Isip pa lang tempo, ana.
0: Oo, matingala ka ba?
1: Kaliter ka patay, no?
0: Na. Unya, aside ana, ang NEPSE K5 PAM, mubo ang ilang singil.
1: Ay, ninduta.
0: Karong burag naaras la sa 12.
1: Hala.
0: Di ko sure.
1: Dako kay diferensya
0: kung mamana. No, nila ko sir puro mubo yun siya kumpara na to sa dire. Nga natas 14.
1: 14, test last yun.
0: Sa interview na to sa general manager sa Noneco, nasulti man yun na niya, di ba? Because of the crisis sa Middle East, plus, syempre, ang mga charges diha kay 5 PAM.
1: Mutaas po.
0: Aha. ang ilahang rehabilitation dito sa NIPSI karon kay Fedpam, grabe. Grabe ang ilahang rehabilitation dito sa Sineco. Kaya ang Sineco, last-out kayo ang serbisyo po before. Di po maayo. Tungod sa kadakuon, mangod sa area, kay Fedpam.
1: Mauna.
0: Imagine mo nga pila ka thousand, siguro mga 300,000 consumers na sila. Kung saon mo na.
1: 300,000?
0: Oo.
1: Ay, kadaghan.
0: Nagdugang-adugang rana siya. Na. So, karon
1: maayo na yun sila.
0: Yes. Ang mga poste, mga bag-o. O niya, kung may brown out, na sila generator.
1: Ay, kanindot
0: mo. Naining buto nga usa kadako nga transformer. Pinaka dako dito sa KPPM sa barangay Alihis.
1: Mm.
0: Nga kung ilahadyong lang tawon, di siya musiga pa sa sulod sa mga usa ka bulan.
1: Mm-hmm.
0: Ang gibuhat sa NIPSI, na sila generator nga mautoy gi pulley for the meantime aron ang mga tao dito di lang jud ma tam-an sa init kay Five Pump or mapasigahan ra jud sila while nga gipalitan og bag-ong transformer ang katong mibuto kay Island.
1: Di na sila mga pamaagi ba no?
0: Naa.
1: Induta serbisyo.
0: Gikuha nila ang ilang dako kay generator from Iloilo. Kay sa Iloilo sila mo pa naguyat ana.
1: Mm-hmm.
0: Gidalag Negros oy.
1: Paganinduta.
0: O nya gibutang diha dapita aron makasupply kay Five Pump.
1: Mm. Kay kinahanglan ta mga cellphone kana dili ta mga lubat ana.
0: Ang init jud.
1: Ang init pagyod.
0: Ang mga negosyo sa uban nga nagsalig anang kuryente mga kinang maligyaan og mga ice water, ice. Mga frozen foods. Oh, mukunsa na lang ana. So giideyahan si NIPSI. Ana sila kay Five Pump.
1: Induta.
0: Dungaga na to na dason nga semana kung unsa ang NIPSI kanindot kung makasulod na sa Noneco mga kakay Five Pump. Paano dito tayo igong oras kay oras kay Five Pump? 5,000 ni.
1: Yorala, 5,000.
0: Oh, buhay kay Five Pump, sa mong pang hilapos diha.
1: Lord, naging salamat sa may palawas. Salamat sa among busing si Duke Ramili Tangoy. Sa among station manager Sir Brian Morday, naging salamat. Sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong magic eye nga kanunay ang nagasunod sa puro. Naging salamat ng gagala din na takutob. Ako na lang ang credible media ning Doc Bayan. Kaya kay Five Pamela Perater kay 5,000 ni.
0: Ingon din ni Sir Boy Nofable, dili na bagay nga ilisan pa ang Noneco, sir. Ang importante lang i-upgrade lang nila ilang system o services kay og nag og bag-o good mo adjust na punta sa unsa ilang mga paagi kay basig mapariho na sa ethanol nga imbes matarong ang company pagpuli sa bag-o nga admin ning samot man noon in short di na ta angay mugambol pa galing kay naan manggod sa Bacolod Sir Boy ang Sineco na pulihan nila nindot jud ang serbisyo. Kay Noneco lang tawa bagyong tino nang atumbang mga poste diha sa may Guadalupe hantod karon wa jud na patindog balik.
1: Ha makura lang lay bagyo.
0: Mabot na lang si Kaloy
1: na. Kaloy.
0: Loy-loy gyud ko. Salamat kay Lord sa time sa imuhang pagbantay namo ni K5 Pam sa mong pamilya sa mong kauban. Thank you kay Lord sa kayang lawas ug uban pa, no? Salamat po sa tuang boss, Doc Ramil Itangoy. Next week na punta. Happy weekend everyone. Kini na lang si K5 Brian Morty na King of All Media sa Dakbayan San Carlos. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Galingawan sa Negros, K5 News. Asa naman ka? FM.
1: FM.
3: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
5: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya'y atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
6: Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na day ko nimo.
5: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
6: ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
5: Gusto.
6: Usara man jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
5: Correct.
6: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
5: Mm. So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
6: Mm.
5: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
6: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir GP.
5: Mm. Number three, ang alcoholism, ubuti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves. Mm.
6: So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
5: Grabe, no? Mm. Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves? Mm.
6: Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa ditribayo? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
5: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og ditribayo. Mm.
6: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imuhang insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imuhang insulin, gidilipod niya ang imuhang digestion sa imong tiyan.
5: Kalami.
6: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, ug insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
3: D3Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
7: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio.
5: Kini pa jud, Doc, kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mukaon.
6: Mm.
5: Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imot yan.
6: Mm.
5: Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
6: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
5: Unsa man, Doc?
6: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
5: Oh.
6: Nya na kay neuropathy.
5: Mm.
6: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
5: Ah, paita.
6: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
5: Wa na'y wiring, Doc. Sato pa.
6: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
5: Correct.
6: Mm. Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
5: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
6: Mm.
5: Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
6: Mao na'y myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay.
5: Mm.
6: So kung puno ka og D3Bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir GP.
5: Mm.
6: Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins.
5: Mm-hmm.
6: Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka.
5: Mm.
6: Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga nung magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
5: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
6: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
5: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
6: Mm.
5: Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
3: D3Bio.
8: Ako si Inara.
9: Tajud kayo ang akong blood sugar.
8: Ako ang gisulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
9: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
3: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
7: D3Bio.
3: Health news.
7: D3Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
3: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
0: Pabaka sa mga butik.
3: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
0: Pabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: The doctor is in.
19: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
16: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
20: Opo, nga akong mga TL o mga patakit. Sa pagkaduwam na po sa DTX 500, akong gidouble dose o makapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
21: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert.
22: Dr. Miloy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
23: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
23: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
22: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
23: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
22: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
23: Paita.
22: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
23: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o mighty C?
22: Mm.
23: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DTX 500.
24: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
25: Sakit ipangihi ug ako pod yung puson sakit.
24: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
25: tulog pod ka kapsos sa gabi.
24: Simana lang nawala jud ang sakit.
25: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
24: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
21: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
26: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
21: Mapali sa mga butika.
22: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
23: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
22: Husto.
23: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
22: Akana.
23: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
22: Mao jud, Doc.
23: Kay naman gud, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
22: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
23: Hello?
22: Makabungol maday na.
23: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution, Sir GP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
22: Wala gyud. Sa to pa, Doc, kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og Mighty C.
23: Kinanglan.
22: Aron dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
23: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C, murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: DTX 500.
26: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
21: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
24: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
25: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
24: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
25: tulog pod ka kapsos sa gabi.
24: Simana lang nawala jud ang sakit.
25: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
24: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
21: Mapalit sa mga butika.
22: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Huwag ako nasab, si Dr. Ramil Oy. Magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing panglawas.
22: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress, gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
23: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mao'y rason nga mo inom juta og DTX 500 og MITC.
22: Correct.
23: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
22: Lagi
23: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga mao'y magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
22: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
23: Correct.
22: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
23: Mahal gyud oy. Basta na ni labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 ug MITC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC pulo na ka oranges.
22: So dako kay mo ma-save
23: tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MITC ra jud.
22: Correct.
23: DTX 500 nga do nay D-sugared sugarcane extract ang pait nga bahin sa tubo.
22: Husto, Doc.
0: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
4: Opo, ang akong mga tiil o mga panakit. Lihok. Napagaduwang na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag.
5: Tawa sa gabi.
4: Wala pa'y bulan.
5: Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
22: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
23: Sa mga dili, tigkaugutan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
22: Ah.
23: Number one na, cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
22: Ayay.
23: Mataya ang imong utok.
22: Brain.
23: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
22: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
23: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX 500 og MITC.
22: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
23: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
22: Oh, wala. Wala.
23: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MITC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MITC.
0: DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko.
8: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
8: O tulog po kakapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala yun ang sakit.
8: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo yun kayo ang DTX 500.
0: DTX 500!
6: Mapali sa mga butika.
0: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Loida. Damay lang na abog og taligsik.
28: Ubon og sip-unon nako.
27: Pati ko og MITC.
28: 2 capsules 3 times a day.
27: After sa sige na kong tumar sa MITC,
28: abog og taligsik.
27: Ako nang masuklan.
28: Epektibo kaayo.
27: Ang MITC.
0: MITC. Mapalit sa mga butika.
23: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
22: Mm.
23: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
22: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
23: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
2: Kayang-kaya,
23: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
22: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
23: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
22: Ubitaw. Ayun, umog padugay pa. Gamit na Jude, klinika diyo fresh.
23: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
22: True.
23: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
22: Exercise sa kama ba, Doc?
23: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
22: Oh,
23: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
22: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa Jude o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
23: Najay panahon, Sir GP, nga lami, Jude, inom o kapi, sabot na kung laay kayo.
22: Ako, Doc, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
23: Ang nakanindot pa Jude, anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang

0: makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
0: Mm-hmm.
1: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
0: Mm-hmm.
1: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra.
0: Mm-hmm.
1: Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Mm-hmm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
1: Mm.
0: Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
1: Mm.
0: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio.
1: Mm.
0: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi.
1: Mm.
0: Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura di ay nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: Mm. Mm.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
1: Mm.
0: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Naaradyo na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Mao na'y trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
1: Najud na yun. Paspas kayo na.
0: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud na bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani, Doc.
0: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
0: Correct, no? Pasabot.

0: kung ditri ra imo ang ginom, police station ra na ani mo. Pero kung gainom ka og ditri bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og ditri bayo over plain ditri.
2: Ditri bayo.
3: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og ditri bayo after 2 months sa pagtengi na yung gamay. Epektibo kayo ang ditri bayo.
2: Ditri bayo. Ang ditri nga may Visio. Ang Visio nga may ditri. Mapalit sa mga butika. Ditri bayo. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Isagami Aluntaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Ay nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagat na wala nag-build ang perming nga pag-ataki sa akong allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Mo na kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang ato ang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway, Sir JP, naa jud tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir JP, maghinahinay na siya deposito.
1: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir JP.
1: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, or GP.
1: Hosto, Doc. Those are the polyphenol families nga antioxidant.
0: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og D3 Bio.
1: Unya, unsahaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag, ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson dyan ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
0: Ang imuang good cholesterol.
2: D3 Bio!
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Kapalit sa mga
2: D3 Bio!
1: Katong mga oxidized LDL nga na namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Mm-hmm. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang Sir GP, mm-hmm. pero kung D3 Bio
1: naadto
0: ni gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots.
1: Oh.
0: Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
1: So unsa man ginabuhat ni D3 Bio Doc batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Mm. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
1: Muragwardyahan niya, no?
0: Kini pa, Jud, ang D3 Bio, dili raingon nga naa siya'y gallic acid. Naapod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakumbali.
0: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio,
1: mm-hmm.
0: over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
1: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
0: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kompleto kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara, tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpotik. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
11: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
12: Paso sa kubay, kay kapamembro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta, matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emerge. Emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil o praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko ana.
12: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
11: Sige bay, kay bulob yung anak ko. Maulob, ako walay kuyog.
13: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag GTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag GTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: GTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Daily Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Daily Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Daily Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga buti. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: O si Rosanne, baw, akong ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Come join, let's shop and let us have fun here at Gaysano Capital.
10: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
11: The best place to shop for all.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaa. Gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
14: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
14: Good bacteria.
15: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
14: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, o napod ni siya sa atong mga ilok.
15: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
14: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
15: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
14: Correct.
15: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Hmm. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir JP, kay man, gitabangan sila.
4: D3 Bio.
16: Ako si Ninita Gantalaw na ay Ednistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
10: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
15: Correct. Mm.
14: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
15: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir JP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir JP.
14: Dili.
15: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
14: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
15: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
14: Iyahapa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
15: Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3.
14: Wala jud.
15: Wala jud.
14: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
15: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
14: O kadagat, sunod-sunod niya inyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
15: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
14: Correct.
15: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir JP.
14: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
15: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir JP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
14: Gusto ko happy ka.
15: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
14: Wala.
15: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
14: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
14: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio.
17: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
10: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
4: D3 Bio.
10: Health News.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Maingod to mga KK5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuong tunamanon. Adlaw karon nga Biyernes, apit sa 8 ni bulan sa Mayo 2026. Beno sa ngalan sa tibok puwersa nga naglangkob diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Ingon man nakaangot ang 95.7 K5 News FM San Carlos o ang 87.9 K5 News FM Gihulga. Sa naandan, kinigyapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps!
0: Ubay-ubay tagpag-isgutan karong utuha mga ka K5. And usan nini kining gingo nila nga kining nag-viral karon ka K5 Carlo. Pani ko na itong video, Carlo. Katong iro. Iro nga gipusil mga ka K5. At the same time, kining padayon karon ng investigasyon kay kining founder sa isa ka online media outlet nga nadakpan gumikan sa gingon nga allegedly extortion, gikatak ng magkapiansa. Tapos nalantay mga daghang pangutana mga ka K5 nga usay nagapabilin gyapon nga pangutana sa tunga huna-huna. So man pag mga isgutan diri gyapon sa tung tulumanon,

0: Samtang di ana nga tuag nga mga headlines. Sa mga balita karong tuha, homicide case galigar nga napasaka na batok sa umanak o kaning stepson nga gingong nakapatay siyang stepfather sa Don Salvador Benedicto. Top Notcher Incentive Ordinance aprobado na sa sangguniang panglungsod diri sa siyudad sa Canlaon. Norpo ng hangyo sa dugang nga taas nga opisyal sa kapulisan sa probinsya. Samtang PRO NIR adunay bag-o nga regional director. 60 billion excess funds nabalik na sa panudlanan sa PhilHealth. 215 ka mga miyembro sa House of Representatives suportado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: MBPS.
0: Alas 11:18 na mga ka-K5. Atong oras gidalit sa maintingwa naman o gang atong tulumanon gipaliwan sa tuag nga DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement, the natural antibacterial, natural antiviral. O gang ato naman nga Mighty C, the alkaline based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. O gang ato nga Extend Food Supplement, the adult food supplement. Para kay tatay, pwede na kay nanay.
1: 11 Mbps.
0: Panamyaw sa mga kaki-5 sa tuwag ng mga suki ng tagpalamati, tigpaminaw. Diri sa tuwag ng tulumanon. Mayong udto sa tanan-tanan ng mga suki ng tigpaminaw. Diri sa may barangay Linotangan. Labi na din sa may lower. Ha? May udto ka ng tanan. Dito sa tuwag ng cases leader na si Ma'am Mary Jean Jimena. At the same time, diri naman sa may Masulog. Kumusta sa tanan-tanan ng mga suki ng tigpaminaw? Sa may highway Linotangan, sa may Alay, kang Jam Octavio Baya o kang Valentina Narciso. Mayong udto sa itong mga Quezos leader na. O sa tanan-tanan mga KK5. Then sa itong mga Quezos leader, Diris Canlaon, lead by Ma'am Ruggie Villando, Ma'am Marivic de La Paz, Ma'am Giselle. Oh, thank you kay Ma'am Giselle. And the same time sa tanan-tanan kang Rolando, ang TikTok boy. And the same time, sa tanan-tanan mga ka-K5, ah. Sige, unya, panamyaw man sa itong mga suki nga tigpaminaw. Diri sa may uptown. Kumusta ka mo dira mga suki nga tigpaminaw? Diri naman sa may Alibabay, kang Ma'am Jana Magaso. Ma'am Bataluna. O sa tanan-tanan, ha? Okay, sa San Carlos, mayong udto sa mga taga-merkado publiko, mga mapisan, mga kugihan nga mga mamaligya ay dira karon, ha? Sa may Utanon, may Prutasan, dira sa may Isdaan. O, kumusta ka mo mga kakaifan?

Sige, panamyon naman diri sa may syudad sa Gihulgan. Kumusta naman sa itong mga suki nga tigpaminaw karungod to ha? Nakatigang na? Nakakilis na bugas? Okay, hapit na panyod to. Sa mga taga Barangay Bulado, kumusta? Sa mga kugihan lang ang mga kargador ha? Mga security guard, may ngod to. Uy, panamyaw sa may basa, kumusta ka mo dira, ha? Magulapista, basa? Taunitsun ba? Sa may Kalamba, sa may Malusay, mayong udto, kanantaran mga suking at tigpaminaw, alam mo kabalaka, mabot ang giplanuhan ang pagpakusog o pagpatinaw sa K5 News FM Gihulgan. Sige, alas 11.22 na sa mga taga-Banwa naman sang La Castellana, labi na dahil sa may biyak na bato, mayingod to sa may pabrika,

0: abot pa kabagnaan. Grabe no. Abot siya la Carlota pero sa Kag series. Kali online online din. Sige. Onya sa mga taga Moises Padilla, kumusta sa mga taga Ginpanaan, Magalyon Kadre, sana all nagaligo-ligo na naman sila. Nag-meeting ang KSS karon sa Occidental. Onya nagaligo-ligo sila, sana all. KSS Canlaon, may awarding kita sa Domingo ha, alas 10 ari na ta, ha? Alas 10 sa buntag, dire na ta sa K5 sa Canlaon. Then nasa group chat ang ato nga kwan mga plano ah. Then prepare mo kay may big discount. May product sales ta, ha? Magpay-pay muslan ninyo mga ka K5, no? Mag product sales ta sa Domingo. Dagko nga discount na. Alas 11:24 na, of course. Pangunahan sa to ang CEO, walay lain si Doc Ramil Uy. Mani-mani naman si boss. Sige, alas 11:24 na mga ka-K5. Dita maglangay, unahon ta si ka-K5, Jong Versales. Regarding na mga ka-K5, nining kaso nga homicide, no? Nga gikatakaw na napasaka batok sa stepson, ha? Naging una kapatay siyang stepfather sa DSB. I-check tang kampiyon nga balita ka K5, Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong?
2: Sa K5 Speed, galigar na sangat na ang kaso nga homicide batok-batok video na adios. Nga galigar na kapatay sa iyang stepfather nga itong nakalabay nga Miyerkules sa buntag ito sa may Purit Kapihan, Barangay Bunga, Lungsod sa Don Salvador, Pitibikto. Base sa ito ang nahipos nga informasyon gikan sa Don Salvador, Pitibikto, PNP. Ngayon nga ang pamilya at itong namatay nga itantik ni Biyahi gikan sa Sudan, Manila, para na hingpit nga maproseso ang kaso batok sa suspect na giilat ka nga Jeanrey Macuel. Kung mahinduman ang good, ang biktima ni atong maong krimen this morning ang 39 years na stepfather nga nailhan nga si Lito Abordo na residente sa pito sa mga lugar din sumala pa sa pasiunang informasyon na ito na hipos ni kanito nga Police Major Ilende Rebusquillo sa lugar sa Kitab State na unang nagkaaway, no? Ang inahan aning suspitsado gawin kinuha niya biktima datong Martes inundan niya

0: Paliwaliwa sa ni ang yang dahan dito sa ihang panimay ni Janry sa barangay Pinoyan. Pag Merkules, nibalik ni ang inahan ni Janry dito sa Puro Kapia. Kapia, maglaw o baboy, pero sabihang gayaw na silang wala ka na kung balik sa barangay Pinoyan. Iingon na si Gabi Steve na kanang niabot daw niya ang kalit sa ng biktima na ang kining suspitsado nga si Janry, ibunalan daw siya o kadena sa biktima nga si Lito, matinungdan nga siya yung baos siya, nakakita daw siya o may chat yan sa suot sa panimahay ani biktima, mo tiyang ipunit niya, ginampos o gagipusin. Ngayon sa biktima, sistema mo rin unay sa suspect ang biktima siya ang kagaling armas.
1: Balik kaning kuan kaning sumpa kaning improvised shotgun.
0: Tao.
1: Gipanagyan ni sa biktima.
0: Biktima daw.
1: Sumoy gigamit sa iya para sa iya ha. So ang kaning kuan ang kaning biktima ba dead on the spot ba ni Jong?
0: No, right to magista layo ki five team wala dayon marespondihan kay isolated manggut aw kaning murag layo-layo na ginung numeraha manggut. So wala dahil yung may naka-report po sa pangitabo. Wala gini ma-kwan, wala gini ma-respondihan.
1: So, ang kwan na ni Jong, unsa manggay, mora ganing ang reason sa biktima sa suspect nga nag-away ni iyahang inahan o ang iyahang stepfather, dayon na marag gitipinsaan ni iyang mama?
0: Hindi. Ning pauyo sa iyang mama daw dito sa iyahang bahay sa barangay Pinoyan.
1: Oo.
0: Na pagkaugma na siya yung balik, anak ng Merkulis, kay Panglaog sa baboy.
1: Oo.
0: Pagkaman nilang Panglaog daw, diyan dayo na siya ng mga ka. Iyabot mo daw ang biktima ang balik. Wala may bawang igasa dito. Wala may bawang igasa ng hirap doon. Kung ito na ang kanyang suspect, wala daw siya ilambusan sa biktima ang kanila.
1: Pero ang kwan Jong is kaning suspect o ang biktima nagilhanay ni sila.
0: Daw siya ha.
1: Kining suspect o ang biktima ba nagilhanay ni sila nga kaning suspect ang pagila sa biktima is anak ni siya hang kapuyo.
0: Kana mo wala ta may bao kasi sa sibo sa plus para.
1: Kay di man pud pwede nga walay reason nga kalito na niya bunal og kining kadina.
0: Amot lang, kana mo wag kita maibaw yun.
1: Kaya basig na alaan niya ba nga may bayi iyahang kapuyo niya, wasa kabalo nga anak di ay?
0: Amot lang, kana mo wag kita maibaw na kung saan tayo dagan niya sa istorya na sa tuan.
1: Basta ang sulti sa suspect, kini si John Ray, nga naabot kining biktima, na yung kalitrang og pamunal niya kadina niya, wasa na himo, kundi li sukol, yan yung gibunalan niya guna?
0: Hindi, kaning hindi niya abot ang biktima. Gunalan siya kadena daw. Niya, wala pa daw mako dito. Niko pa ginawang taong gunting. Kaya lubaon siya sa si Five Steve. Niya, kami nga nakasikpat daw siya. Nakasikpat daw siya o humay shotgun. Mao na ito'y ipunit aning suspechado. Kaya ang gilampos yung biktima. Ay, hindi ang ipusin.
1: Okay. So, makuha lang yun. Nakuha lang yun sana. Wala na siya nahimo, kundi li, panilipda niya ang kagulingon.
0: Mao na iyang version.
1: Siya nga version. No, pero ang kwandra, kung unsa po'y version siya ang mama?
0: Mula yun?
1: Oo. Anyway, napasaka ng kaso. Depende na kung unsa'y pagkuhan sa piskalya na kung may probable cause ba nga ipaday ang kaso or ma-justify ba nga self-defense?
0: Mula yun?
1: Oo.
0: Sige, so mauna siya ang ito ang ma-hatod nga report karong suntaga para sa 11 program.
2: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
1: Alas 11:30 oras gidalit sa maintingwa sa DTX 500 ang superior antioxidant. Ay kalimot kong sa kining DTX 500 mga K5. Adon na kini DSA o kundi sugared sugarcane extract nga makatabang ni mga K5 para palimpyos tong kalawasan, kontrol sa mga free radicals nga mumugna og oxidative stress atong lawas. Ang mga selyo sa lawas may nai approximately 37.2 trillion cells o kada 7 hangtod 10 ka tuig kini nagailish ang red blood cells na nagalawig lamang sa 4 ka bulan. Ang skin cells ang maabot naman sa 2-3 ka semana. Ang sperm cells naman nagalawig lang sa 3 ka adlaw. Ang neutrophil cells sa immune system nagalawig lang sa 2 ka adlaw. Ang tambok sa tong lawas nga kitibukaan sa fat cells kini nagalawig sa 8 ka tuig. 15 o halos 16 ka tuig naman ang cells sa ato ang intestine. O ang heart muscles, naganawig naman ang 40 ka tuig samtang ang cells sa ato ang lente sa tong mata. O ang brain cells ang permanente o wala nagailisan. That's why, para proteksyonan ang selula, dili mag-irritate, dili mag-reactive, para dili maingong mga bukol-bukol, tumor o guban pa, mag-DTX 500 na. DTX 500 available na sa mga butika sa inyong lugar, the Clinica de Alternativo sa inyong lugar, o Kiasos Leaders sa inyong adapin. Alas 11 na nila standby, commercial break sa tabag tayo mga KK5 dirigya po sa itong tunumunan.
2: 11 Mbps K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga usaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
5: Akong unahan Dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
2: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL. Ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa aton mga kaugatan. DTX 500. Likawi ang traitor. Kag makamaratay nga stroke. Kag heart attack. Mag DTX 500. Kada aga. DTX 500. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula. Nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May TC. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. May TC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso. TB pneumonia. O guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag May TC na. Ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og May TC. Mag-Mighty Sina.
9: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa. Para sa malinaw at fresh na mata, Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himok sa natural ng sangkap para yung sangha Marcuso. Chia Seeds. The Sugared Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
13: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
3: ng may D3.
2: Kapalit sa mga
3: bulika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Paran mga ka-K5. Kabantay mo sa panahon ni sa panahon pa sa una mga ka-K5 ni former President Gloria Arroyo, may mga grabito nga mga allegation on corruption. But suddenly mga ka-K5, may mga issues nga mugawas. So sa kuan pa, parang may mga ipagawas nga mga expose nga mahimo siya nga pangtapal. No? Sa kuan pa, agaw atensyon. No? The same time, sa bahin naman ni former President Aquino, the same po to. Diba? Kabantay mo mga ka-K5 nga ang iyang kuan nga daang matuwid. Tapos, napatoy mga kontrobersya mga ka-K5, suddenly, migipabuto niya ang kining PDAP scam. No? Then, pagpuli ni kuan, ni President Duterte, munigingon mga ka-K5 tungod kay daghan po ang misaway, even though dagang ning dayig, pero dagang misaway, regarding na nining mga problema mga ka-K5, no? Pero minimal man siya, galing lang na agyod, dili pod masiruhan, no? Kay katong issues formally mga ka-K5, na justify man to, pero di mang pugo kaingon nga dira ra pod na kutob. Kay ang issue bitaw sa katong Deputy Ombudsman nga iya gitangtang niya. Daog man ang Deputy Ombudsman. Kiningon ang Korte Suprema nga once ang isa ka constitutional body, wala discretion ang presidente, dili pasabot nga kung ikaw presidente sa Pilipinas, may gahom na katanan. Pero, in behalf mga ka-K5, kining kalabot na nining kabantay mo issue. Number one issue, kining iyang gipangsaad. No? Kining mga gipangsaad mga ka-K5. If I could recall, paglingkod ni President Duterte ning appoint siya mga kabinete, dayon, right after pila ka bulan, may gitangtang siya nga usah. Dinlan ako i-elaborate. Gitangtang siya tungod sa kining mahal nga fire truck. Then suddenly, sa tanan nga iyahang gipangsaad sa panahon sa kampanya, may pipila siya ka mga gipasalig gawa na tuman. Daghan ang ning opos mo, tun daghan ang ning rallies karsada tungod kay wa niya na tuman kining indo. Kining contractualization. Mas ni-focus siya sa gitawag nato nga kinibitawang war on drugs. Then, nibuto atol sa pandemya kining formally. No? Unya hangtod mga ka-K5 nga nahilom siya, hangtod nga natapos yung termino. Karon, sa panahon ni President Bongbong Marcos, nibuto, ipabuto, siya po ipabuto mga ka-K5, nining kitawag nato nga anomalya sa flood control, which is mura siyang pagpabuto. Pero kumantay ka ng kwitis ka K5 Carlo, kakwitis ka ng kwitis bitaw nga wala na tarong og himo nga pag-abot sa unahan, wa pagay kaabot sa iyahang approximate or maximum distance ning U-turn ning liko paingon sa iyahang wala. Pag U-turn mga ka-K5, pag subay dito nang nanganta ng uban, nadamay na pati niyang magtagsa. Pati na katong mga kadagkuan mga ka-K5. Sumarag nagkuan ba nga na ning U-turn siya. So samtang nagkainit kay mo ni ang hotcake nga topic mga ka-K5 sa internet, television, radyo, kalabot na ning bilyones ka pesos nga anomalya sa flood control. So while ongoing ang investigation, and yet the president itself created of what so-called investigative body, an independent commission on infrastructure to focus on the investigation. Galing lang ang mga tao, mga ka-K5, yet, or it could be the legislators, mga katauhan, mga ka-K5, pipila ka mga critics, or even mga kontra sa politika, or even mga ka-K5 sa mga independente ng mga tao, o mga relihiyoso ng mga kwan, gani, gilalihan pa gani, dili sila kumbinsido, and they are not satisfied mga ka-K5 because number one, until this time, wa manggiapoy na friso. Ah, unya karon pagkamanhiman nami kayo og napay ubang senador nga nami kayo mga entrada, nami kayo kanang kaisog-isog mga ka-K5 unya pag humanday nag investigasyon partial. Ako ni bilib na gud pagsugod. Kay mao gud to ang ning exposing nga mao ni kabalo ba mo mao ni kaning prektuha tanawa. Oh, pila ni ka millions of pesos ang gikuan pro tanawa, halos wala sugdan. Ni pagamanhiman maka K5, uy. Wa man di ay bangkil ang mao nga kaisog. Ha? So because of that, medyo nalantaw nilang nya daghan na kay dili si kumbensido sa investigation and sa dagan mga ka K5. Nya nalabi na nga nanay na involved nga mga proponents kasi si Saldico, si former former Speaker Romualdez and the rest of the committee. So karon daghan na pug issue, number one issue last year pa ni impeachment. So medyo marag nalihis-lihis gamay Carl. No, nalihis-lihis gamay ang attention. Tama pantay niyo. Nga karon kay ning lantaon lang ani usad man kay masiguro naman nila nga mapasaka agad nila sa impeachment court mga ka-K5, medyo na ditong atensyon. So medyo nilihis gamay, nakuhaan og atensyon dito sa flood control. Dayon, dugang pagyuding nahitabo sa isa ka founder sa online media network nga kunuhay extortion mga ka-K5 or allegedly extortion from the former speaker. Ha? Ya, nana pa lain nga kwanron. Kisay masuod si PBBM ba o si former PRRD? Ay ambot ninyo. Ning katol sa mo tututunlan ninyo. Grabing trend no? Palong ang flood control ah. Kuha ninyo. Ako, amang ko ikuan mga ka-K5, kinsa inyohang gidapigan, kinsa inyohang kuandira. We are on a democratic country, mga ka-K5. Di po na ko dalon diri kunun sa'y mga kuandira. Ang ato lang, kamara mga gituntong tao. Di ba? May problema, kunuhay may solusyon, pero wala na totally resolved mga ka-K5. Dagan patog mga expose mga ka-K5. Unya karon deliberation on the Supreme Court regarding nining an program funds. Ah, munigingon nga it's more fun in the Philippines lagi. May mag good news ata. Kay puro man ta ni bad news ani maramag. Ha? Ari sa ta ka K5 Elmer Sagang.

0: Standby, alas 11:48 na. Dia mga ka-K5. Top Notcher Incentive Ordinance aprobado na sa Sangguniang Panglungsod sa Canlaon. Check ta ka-K5 Elmer Sagal.
1: K5 News FM Live Report.
2: Mer. K5 aprobado na sa 18 Sangguniang Panglungsod no, sa Gamanang Lokal Resolusyon sa Canlaon. Ang kining ordinansa nga giduso nila ni Canlaon City Councilor Monique Soliva og City Councilor Ricky Shod kagahapon adlaw Mayo 7 o diya kining ordinansa nga K5 Steve mao kining nga gitawag nga Top Notcher Incentive Ordinance alang sa mga bar exam og PRZ exam top notchers na sa diin na makadawat naman sa balor nga 50,000 kapesos sa K5 Steve o diya butiag usab ni City Councilor Monique Soliva kagapon nga gusto lamang nila na ma-inspire usab ang mga estudyante o sa mga musunod panining henerasyon na gitingwaan usab nato karon nga makuha ning kopya sa the submit nga ordinance kay karon kay gihikay pa man ini or para sa official usab nga posting ining maong ordinansa hinoon gibutiag ni Konsehal Soliva na kwalipikado sa the submit nga ordinansa ag kadto labag nga mga residente diri sa bayan syudad sa Canlaon niya pasok ni ini sa maong ordinansa kay Vice Steve ang kining gitawag nga top notcher incentive kining ordinance na sa diin ang kwalipikado ni is katong mga nasulod sa top 10 sa licensure examination nga administered sa Professional Regulation Commission kon PRC o niya kining sa bar exam naman katong na mga nasulod with 20 nga base usab sa gi-administered sa Supreme Court of the Philippines K5 team.
0: So kining kuan kining giingon nimo K5 Elmer nga ano to gani? Kining top notcher bisan unsa ni siya nga kuan? Bisag unsa ni siya nga exam?
2: Yes, K5 Steve. Actually, kung ano man eh, duha man eh, kung arita sa bar exam at administered man eh sa Supreme Court, o niya, kaning sa PRC, ubay po ni K5 Steve, ang under usab ni ini. So, bali, sa, under sa PRC, ang kuhaon lang eh within top 10, o niya, sa kaning sa bar exam is top, within top 20, or nasulod sa top 20, K5 Steve.
0: Okay. So, basta bar is sulod sa top 20?
2: Top 20.
0: Tapos ang uban
2: ang kining under sa PRC or kining administered sa PRC nasulod sa top 10.
0: Nasulod sa top 10.
2: Oo.
0: So kana ra PRC ra og Supreme Court kaning kuan sa bar?
2: Oh, sa bar kay Vice Team.
0: May labot ang kuan kanang licensure examination for drivers.
2: Ayan
0: po tayo yung CEO mo to. Nakapasar ka sa dyan eh, sa non-prop or professional driver's license. Anya, butang nga ba yung kagtarpulin ba?
2: Oh, at least, proud na kapasar.
0: Oo, proud. No? Na, asa kang ngita na.
2: No? So, first day kay Kuan, violation.
0: Oh, pag ingaw kay Kuan, sana, pag butangan pag kagtarpulin, oh, niya pabulay paggawas inyong balay, igo yung paggawas nimo sa inyong hangkal lig dakop. Astang daman di malasa. Oh, kwan lain, demerit din ba? Narba na ikuan ba na gihimong meme sa Facebook? Nga kwan? Nga, ansa to gani, kanang pag-uli inyos ng balay, kanaka, nang gawa sa man yung lisensya. Gibutangan sa tarpulin nga congratulations. Tomorrow na, PRC. So, top 10 kutob.
2: No, top 10 kutob. Oh. Under man ini, education, criminology, bye-bye ni.
0: Oo. How about NARS?
2: Under man nga sa PRC, kay Steve.
0: Ah, under Japan. So, mga NARS, midwife ferry, basta, kwan. Mga engineer ka na.
2: Kana.
0: Oo, so katong sa bar, of course, abogado, yun na. So sa bar, top 20.
2: Oo.
0: Okay. Mayo kay Kuan, kanang this Kuan? Kanang, why labot kanang mutik ag-exam sa Kuan? Para, kabantay ka ng kuan kay Kevin Vilmer kanang akom din ano PRC man din ano
2: sa man
0: PRC man din na kanang sa kaning na education kanang tagad board o sige at least mainggan nyo po no pila to
2: 50,000
0: so kuan na from top 1 to 10
2: 10 or makakaya masulod na
0: ah good you know. Ani kuan bali na mir.
2: Ha?
0: Bali na kay kuan mag September ba kano?
2: Lala.
0: Oh. Ah, okay, wata ka ba love sig makapamabdos pa ka.
2: Yag.
0: Yag. Awa problema kay ulitaw man. Oh. Sige mir.
2: Sige, so mga nag-MC, pag-atulog ang mga balita, karoon ang mga orasa, gatun ka nato sa DTX 500, MyTC, o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini siya K5 Elmer Sagag para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Nagros, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon, kampiyon. Report.
0: Mayno, ako believe ko nila ni Kunsihal, kisa Tomer, nila ni Kunsihal, Suliba no og ni Kunsihal Sean no nga nakahuna-huna taw gingon ani at least ma-inspired man ang kwan uy maka start ka sa imong profession na, tapos makakuan pagyud ka maka incentive pagyud ka tungod kay mayo imuhang score sa kining kwan kining examination mga ka K5 no. Ingon ani at least kuan pod bang mga tao ba libi na mga estudyante no ganan mo take og exam sa PRC or sa kuan sige alas 11:55 oras gidala sa mentingo sa MyTC the alkaline based vitamin C musulod ang K5 MyTC network news
1: 11 Mbps this is K5 News FM your official news and music station D3 Bio with Physio
3: ako si Darlene isa ka full time law student mas tapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio amo ini ang ako nang insekreto sa law school
1: D3 Bio ang D3 yung may Physio ang Physio yung may D3 D3 Bio DTX 500 ang sapat sa diabetes mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar nagatilo sang imo dugo kag nagapampakot sang imo mga ugat sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag pagkabutod sa imo tiin pagkagubas sang kidneys kag pagkubag sa imo atay kaysa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level gani sa mga diabetic
4: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
8: Mm.
9: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
9: Mm.
8: Iya sa tao ang rod shape.
9: Uh-huh.
8: Pasabot naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
9: Uh-huh.
8: Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP?
9: Mm.
8: Usay ang tumoy nga litra sa band paper dili maapil kopya.
9: Mao
8: nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
9: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba
7: Ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer. Mm. Extra nga kopya sa code.
8: Yes. Problema ra gyapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
7: Munay.
8: Gubona sa mga free radicals. Mm. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. Mm. DTX 500 ug MyTC ra jud.
6: DTX 500.
10: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pamalis
8: sa mga butika. Diregyo nato masabtan sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud sir GP nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
7: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
8: Mm.
7: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
8: Mm.
7: Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules. Mm.
8: Buot pasabot sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
8: Mm.
7: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Mm. Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
7: Mm.
8: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsite,
7: sa?
8: Cellphones, ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
7: Oh.
8: Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
8: gapataas sa oxidative stress.
7: Mm.
8: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
7: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
11: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mopalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Tingin ang proteksyon sa wildfire sa Negros Oriental. Isang lalaki na pinaniniwala ang nakainom ng tuba, natagpo ang patay sa Sibalom. Limang iba pa nakalabas na sa ospital. Senior citizen pinagbabaril patay ng hindi pa nakikilalang suspect sa Haro, Leyte. Hustisya panawagan ng pamilya ng namatay sa pambubugbog na mekaniko sa Capiz. Lalaki dinala sa ospital matapos hinampas ng bote sa isang sayawan sa Aklan. Top 6 most wanted person sa Mimaropa na may kasong statutory rape, arestado sa puerta, Puerto Princesa City. Snatching incident sa Misamis Oriental nag-viral. Samantala, riding in tandem sa pagbarin sa aso sa Ramona Isabela, patuloy na tinutugis. At dalawang namatay na NPA member sa isa pang inkwentro sa Negros Occidental, kinumpirma ng mga sundalo.
6: YTC Network News. YTC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government ang magbibigay ng libre school supplies ngayong school year mula kindergarten hanggang senior high school. Detalye ng balitang yan at hindi kay K5 Kim Kaluyo.
13: Magbibigay ng libreng school supplies ang Iloilo City Government sa inaasahang opening of classes. At ayon pa kay Mayor Raisa Trenas Chu, magbibigay sila ng libreng school supplies mula kindergarten hanggang senior high school na tinatayang nasa mahigit 80,000 na estudyante. Ito ay bahagi ng efforts ng lungsod upang matulungan ang mga magulang na apektado ng energy crisis. Naglaan naman ng 8 million pesos na pondo ang lungsod para sa pagbibigay ng school supplies mula sa Special Education Fund o SEF. Nag-commit rin ang alkalde ng dagdag na mga classroom sa 51 na mga public schools sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: The Network News. MyTC Network News.
12: Samantala, buntis na balyena at pawika natagpo ang patay. DENR aiigtingin ang proteksyon sa wildfire sa Negros Oriental. Balita atid sa atin, Deka K5 Don D. Glodove.
15: Nangako ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng Negros Oriental na hihigpitan ang koordinasyon sa mga law enforcement agencies at iba pang stakeholder upang mas maprotektahan ang mga wildlife sa lalawigan. Ito ay matapos matagpuan ang isang buntis na balyena at isang sea green turtle na wala ng buhay sa karagatan malapit sa Pantawan People's Park sa Rizal Boulevard, Dumaguete noong Miyerkules at Huwebes. Ayon kay PENR Officer Jimmy Panebio, pinaiigting na ng Department of Environment and Natural Resources ang mga training para sa mga deputized Environment and Natural Resources Officer at Wildlife Enforcement Officer sa iba't ibang bayan gaya ng Manhuyod, Ayungon, Bindoy at Tayasan. Mayroon ding nakatakdang training sa Baiz City, Amlan, Tanhay City at San Jose at Sibulan sa susunod na linggo. Ang natagpuang balyena ay mayroon ng ganap na nabuong fito sa loob ng sinapupunan nito nang isagawa ang pagsusuri. Samantala, ang natagpuan namang green sea turtle sa barangay Tinago ay may tumor sa katawan. Pinori ni Panebio ang mabilis na pagtugon sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Siliman University at iba pang grupo sa naturang insidente. Ang nasabing hayop ay inilibing na ng mga otoridad matapos isagawa ang necropsy.
16: Balita mula sa probinsya ng Negros Oriental, Don Diglodovi, K5 News FM.
14: Network News. YKC Network News.
12: At isang lalaki na pinaniniwala ang nakainom ng tuba, natagpo ang patay sa Sibalom. Limang iba pa nakalabas na sa ospital. Detalye ng balitang yan. At idaman ni K5, Jojen Morillo.
17: Wala ng buhay nang matagpuan ng isang lalaki bandang alas 8 ng umaga Mayo 7 sa Sitio Costan, Barangay Cabladan, Sibalom, Mantique. Kinilalang biktima na si Ricky, 38 anyos, residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM, ipinayagi ni Staff Sergeant Julius Nicolay Lotilia na ang biktima ay nakita mismo na kanyang pinsan. Dagdag pa nito, base sa saraysay ng kanyang pinsan, posibleng nakainom ng tuba ang biktima at may posibilidad na natumba ito habang pauwi sa kanilang bahay. Kumbinsido din ang kanyang pamilya na walang indikasyon ng foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak sa kabila ng mga sugat na nakita sa katawan ng biktima. Samantala, nakalabas na ng ospital ang limang iba pa matapos makaranas ng pananakit ng tiyan matapos uminom ng tuba noong Mayo 6 ng gabi. Sa paniham ng K5 News FM kay Dr. Alan Gerard Pagunsan, head ng Ramon Maza Senior Memorial District Hospital, kanyang ipinahayag na dinala sa ospital ang mga pasyente noong Miyerkules ng gabi dahil sa pananakit ng tiyan, ngunit nakalabas din ito matapos mabigyan ng tamang lunas. Ayon kay Dr. Pagunsan, posibleng kontaminado ang tuba na kanilang nainom na nagresulta sa pananakit na kanilang tiyan. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng doktor kung may foul play o may halong chemical sa tuba base sa spekulasyon na sila ay nilason. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon na K5 News FM.
14: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Senior citizen na pinagbabaril pataya na hindi pa nakikilalang sospek sa Harold Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid naman ni K5, Carol Medino.
18: Kalonos Lunos ang sinapit ng isang senior citizen sa barangay Badlang Haruleite matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek banda alas 7 ng gabi noong Mayo 7. Kinilala ang biktima kay Elias Cheng, 88 taong gulang, byuda at residente ng nasabing lugar. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, naghahapunan ang biktima kasama ang kanyang pinsan na galing sa Maynila nang biglang pumasok ang armadong sospek at pinaulanan ng bala ang biktima. Narecover sa lugar ng insidente ang 8 basyo ng bala at 5 bala ang tinamo ng biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang tumakas ang sospek sakay ng isang motorsiklo patungo sa direksyon ng Pastrana, Leyte ayon sa mga nakasaksi. Si Ching ay mag-isang naninirahan sa kanyang bahay mula ng mabyuda, ngunit mahigit isang buwan na ang nakakalipas nang umuwi ang kanyang pinsan mula sa Maynila upang magpagamot sa Haruleite at pansamantalang tumira sa bahay ng biktima. Ayon sa pamilya at mga kamag-anak ng biktima, wala naman itong nakaalitan o nakaaway bago mangyari ang insidente. Sa kasalukuyan ay patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at mabatid ang motibo sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
12: Gayun din hustisya, panawagan naman ang pamilya ng namatay sa pambubugbog na mekaniko sa Kapisa. Balita hatin sa atin na kay K5 Roda Villarreal.
20: Dismayado ang pamilya ng isang mekaniko na namatay matapos pinagtulungang bugbugin at saksakin kamakailan sa barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Ayon sa pamilya ng biktimang si Ronilo Batwicas, hindi kaagad nahuli ng otoridad ang mga itinuturong sospek dahil minarapat na kunan muna ng pahayag ng pulisya ang biktima na nasa ospital kahit na may mga testigong nakakita mismo sa nangyaring pambubugbog at pananaksak. Umaasa sa ngayon ang pamilya ng biktima na kaagad na maksunan ng mga otoridad ang pagsasampa ng kukulang kaso sa mga sospek upang magbigyan ng ustisa ang pagkamatay nito. Matatandaan na pinagtulungan di umano na bugbugin, sinaksak at tinampas na matigas na bagay si Batwigas ng sospek na si Jimmy Bichayda at iba pa nitong kasamahan na isugod pa ito sa ospital. Ngunit makalipas ang ilang araw ay binawian din ng buhay.
21: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
14: YTC Network News.
19: YTC Network News.
12: At lalaki dinala sa ospital matapos hampasin ang bote sa isang sayawan sa Aklana. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K-Mart, Leonard Veray.
22: Sugatan ng isang 24-anyos na lalaki matapos hampasin ang bote sa noo habang nasa isang sayawan sa sityo proper Barangay Rosali, Bacau, Aklana, nitong Huwebes ng madaling araw. Batay sa imbestigasyon ng Libacau PNP, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ng biktima at ang 32-anyos na suspect na bakasyonista mula sa Roja City matapos umanong kantsawa ng biktimang mata ng suspect. Dahil dito, inampas umano ng bote ng beer ang biktima na agad namang dinala sa ospital at isinailalim sa CT scan. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Libacau PNP ang suspect habang hinihintay ang posibleng pagsasampa ng kaso laban rito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
12: Samantala, top 6 most wanted person sa Mimaropa na may kasong statutory rape, arestado sa Puerto Princesa City. Detalye ng balita, atin naman ni K5 Grace Belostrino.
23: Arestado ng mga otoridad ang top 6 most wanted person sa Mimaropa sa isinagawang operasyon sa Barangay Tagburos, Puerto Princesa City, Palawan, bandang alas 5:45 ng hapon noong Miyerkules. Ang akusado ay isang 23-anyos na lalaki, binata at residente ng Barangay Tagburos. Dinakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Branch 47, Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Puerto Princesa City, Palawan. Nahaharap ang akusado sa mga kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa at statutory rape by sexual assault sa ilalim ng Article 226-A ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5B ng Republic Public Act No. 7610 na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 200,000. Kasalukuyang nasa kustudiya ng CIDG Puerto Princesa City Field Unit ang naarestong individual para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Network News.
19: Mighty C Network News.
12: At snatching incident sa Misamis Oriental nag-viral. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
2: Viral ngayon ang insidente ng snatching sa Taguluan, Misamis Oriental, kung saan natangayan ng riding in tandem ng 45,000 pesos cash ang isang babae. Batay sa ulat, residente ng Barangay Tambobong, Villanueva, Misamis Oriental, ang biktima. Bumaba siya mula sa sasakyan sa St. Paul Hospital sa Natumulan, Taguluan, bandang alas 11 ng umaga nang lapitan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Inagaw ng hindi pa nakikilalang lalaki ang kanyang bag na naglalaman ng cellphone, ID, card at cash, na agad namang tumakas. Kinundi na ng PNP ang insidente at tiniyak na magpapatuloy ang kanilang mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad, kabilang ang mas pinaigting na police visibility at operasyon.
3: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
19: Network News. YTC Network News.
12: Gandin riding in tandem sa pagbaril sa aso sa Ramon Isabela, patuloy na tinutugis. Detalye ng balita, atin ka K5 Mary Loriduque.
4: Mga ka-K5, nandito tayo ngayon eksklusibo sa bahay ng may-ari ng asong binarilan ng riding in tandem dito sa Ramon Isabela. Maraing kinundi na ng Ramon Municipal Police Station ang naganap na pamamaril ng riding in tandem sa isang aso sa Ramon Isabela at tiniyak na patuloy nilang tinutugis ang mga suspek sa likod ng krimen. Sa eksklusibong panayam ng 100.1 K5 News FM Santiago, kay Police Major J.R. Almeda Olyaon, hepe ng Ramon MPS, mayroon na umano silang nakuhang mga CCTV footage ng mga lugar na dinaanan ng mga salarin. Para sa patas na pamamahayag, nagtungo rin ang K5 News FM Santiago sa tahanan ng may-ari ng aso, ngunit wala ito sa kanyang bahay. Pero paliwanag ng isa sa kanyang mga tauhan, hindi nila tinatali ang mga aso upang protektahan ang kanilang lugar mula sa mga magnanakaw. Samantala, ipinaliwanag ng opisyal na mahaharap sa karampatang parusa ang mga sospek, kabilang na ang multa na maaaring umabot ng 100,000 pesos at pagkakakulong, pati na rin ang mga patong-patong na kaso. Sa huli, nanawagan ang Ramon MPS sa publiko na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o mga kinauukulan kung may impormasyon hinggil sa mga nasabing suspect. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Mary Lord Doque. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon, K5 News FM.
19: C Network News.
24: Mighty C Network News.
12: Samantala, dalawang namatay na NPA member sa isa pang inkuwentro sa Negros Occidental, kinumpirma ng mga sundalo. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Sunshine Lacson.
25: Kinumpirma ng mga sundalo mula sa 47th Infantry Battalion ng Philippine Army na dalawa sa mga miyembro ng New People's Army o NPA ang namatay sa isa pang inkuwentro sa Negros Occidental. Naganap ang inkuwentro noong Mayo 4 sa Barangay Masaling sa Bayan ng Kawayan sa Southern Negros. Ito ang pangalawang inkwentro na naganap sa probinsya matapos ang madugong inkwentro sa bayan ng Toboso sa Northern Negros Occidental na nagresulta sa pagkasawi ng 19 na mga di umano miyembro ng NPA. Noong Mayo 4, hindi kaagad kinumpirma ng mga tropa ng militar na may namatay sa Masaling encounter, pero ibinunyag ng Philippine Army na may nakitang mga patak ng dugo sa encounter site. Nagpalabas naman ang mensahe ang NPA na walang napas lang sa kanilang hanay sa naganap na inkwentro noong Mayo 4. Sinabi rin ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez, commanding officer ng 47th Infantry Battalion, na may nakumpiska ng mga magazines sa encounter site na pagmamay-ari ng mga NPA. Pinabulaanan din ni Martinez ang pahayag ng NPA na may namatay na mga sundalo sa naturang inkwentro. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
19: See
1: Network News.
5: YTC Network News.
12: At mga ka-K5, sa detalye na ating balita abroad, pinag-aaralan ngayon ng Iran ang panibagong proposal ng US upang tapusin ang digmaan sa gitnang silangan habang lumalakas ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat ng shipping industry, sinabi ng Maritime Intelligence Firm na Lloyd's List na sarado na ang naturang strait matapos magpatupad ng mas maigpit na clearance system ang Iran para sa mga barkong daraan sa kabila ng tensyon. Pahagyang bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kung saan ang Brent crude at West Texas Intermediate ay parehong bumaba sa ilalim ng $100,000 kada bariles sa bunsod ng pag-asa na magkakaroon pa rin ng pistok sa rehiyon.
1: YTC Network News.
5: YTC Network News.
12: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at Kalibo, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pustol at ka-K5 Romy Kahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og ino nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mapalis sa mga butika.
24: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
26: Maayong buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
24: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
26: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
24: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin mooy mupudagan sa imong stomach acids.
26: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
24: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on ato ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
1: DTX 500.
27: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
26: Musugot

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DGX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkaduwang na po sa DGX 500, akong gindouble dose o makapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DGX 500.
1: DGX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DGX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DGX Coffee Mix nga bulong. Galing ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra
1: DGX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DGX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs.

0: nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
3: Extend Food Superman!
4: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men!
5: Asa magagikan, bay?
6: Gikan ko bukit, bay!
5: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
6: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
5: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
6: May dito?
5: Ayos kayo.
6: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
5: Sige, sige.
7: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash, na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center, aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. Sa Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
10: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
11: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
10: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila pa og 21 ang pangidaron.
11: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
10: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
11: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
10: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pilain na ko ikalagad mo, sir.
11: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ko nimo. Bye.
10: Bye, sir.
12: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
13: Let's shop and let us have fun here at Gaisano Capital.
14: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
15: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

Alright, balik ta mga K5 diri gyapon sa tuang tunaman naman alas 12:33 na. Ang atong oras naman gidalit naman sa maayong tinguha sa atong epektibo nga klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay cold press extra virgin coconut oil. Pangontraman mga K5 sa mga virus ug bakterya, ginatabangan ang atong immune system para mas ligon mga K5. Nagato mga may mga bakterya nga dili kaya sa immune system. Di ana ang monolaurin, ang medium chain fatty acids gikan sa klinika D3 Bio. So man ang dapat himuon, magtumar sa D3 Bio. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio. By the way, before tamato sonahan, happy birthday. Happy birthday to Ma'am Flory Campaner. Diyan sa may ginpanan. Atong KSS leader, mayong udto kag happy birthday. Enjoy ka muda sa ano ah.

Mbps. Sige, alas 12.35 ta, di na ta maglangay mga K5. Kung saan na to report ni K5, Sefri Serio, Norpo, naghangyo sa dugang tag-as ng opisyal sa kapulisan. I-check ta, K5, standby K5, Sefri.

0: อะไรนะเซกะอัลลัสโดเซทรันไตไซส์นาซาลินยากะ K5 เซฟรีเซเรียล
1: K5 นิวส์ FM Live Report
2: Kibemste, formal na nga naghangyo ang Negros Oriental Police Provincial Office o kining Norpo o druga nga mga tag-as nga opisyal sa kabilisan aron nga mapahamtang nila ang leadership roles sa pitila nila ka mga estasyon. Sa pahayag ni Norpo spokesperson, Police Captain Stephen Polinar, kulang karon ang probinsya o mga pulis nga dunay ranggo nga police major o police lieutenant colonel nga gusto nila unta nga ma-assign sa mga police station o uban pang mga units. Pahayag nila niya nakasumite mo sila o request sa National Police Commission o kining NAPOLCOM o Philippine National Police PNP National Headquarters. Dugang pa ni Polinar nga dako gyud karon ang kuntang hangkat sa Norpo o nga maong isto tungod daghan sa ilang mga senior officers nga gipalana nga magretero sa musunod nga mga binulan o wala sila dayon o replacement. Luwas sa Norpo, giako usab sa Police Regional Office Negros Island Region o kining NIR nga may anaa sila sa pareho nga problema karon. Aron nga masulmag ini hangyo ano sa katapad nga mga rehiyon o kung aduna sila it officers nga gustong ma-reassign sa NIR. Kini nga balita ato diyan ato sa DTX 500, D3 Bayo, MAT-EC o DTX Cofimex. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Alang sa programang 11MPS, ako si K5 Sepro Serio. Para sa kampi na balita at servisyo, publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Sa dugang sa balita, mga ka-K5, adunay bago ng regional director ang Police Regional Office Negros Island Region. Kamao si Police Brigadier General Romano Villayo Cardinio. So good nining adlawa. Samtang si Police Brigadier General Arnold Damas Ibay ang giassign naman karon sa Directorate for Education and Training. Si Cardinio nagagikan sa Philippine National Police Directorate for Controllership. Din siya nagasilbi isip Executive Officer. Ang pagbalin sa pwesto gipatuman sa National Police Commission ubos man sa mando ni PNP Chief Police General Jose Nartates Jr.
1: 11 Mbps.

0: sa Pikas Bay naman sa maron ng isa ka manugbaligyag sa gerilyo human nga gidunggab sa isa ka STL agent sa may barangay Tabo lungsod sa Ilog Negros Occidental alas 10 sa nakalabay nga gabi. Ang nadunggaban sa hawak ang 27 anyos nga biktima samtang nadakpa naman ang suspect nga isa ka alias Berting sa 60 anyos. Sumala pa sa biktima kung you guys lag inom sa suspect lakip ng uban pag ng mga higala. So wa pa kini may ginpustahan sila silang kwarta pa na pilde. Base sa investigasyon ng ayo ang suspect sa biktima sa dugang kwarta nga inugpusta. Apan wala na sa kwarta nga gihatag ang biktima og dito na kini gidunggab sa suspect. Ito na ang biktima sa Lorenzo Psycho Desic Hospital sa siyudad sang Kabangkalan.
1: L-11 MBPS.

0: Sige, alas 12:40 na mga kakaifan. Ari sa ta sa atong hinapusan nga hisgutan sa atong tulamanon, before ta sa unahan, ato asa ning hisgutan mga kakaifan regarding nanining findings karon sa isa ka matawag nato nga one of the only two forensic pathologists o chairperson sa Department of Pathology sa University of the Philippines Manila nga gipangabay sa mga pamilya sa mga napatay niatong engkwentro sa Abril 19 sa may barangay Salamangka, lungsod sa Tuboso, nga ipailalom sa otopsiya ang tulo ka mga patayng lawas. Sa pamahayag ni Dr. Raquel Fortun, ang isa sa duha o ang nag-inusara nga forensic pathologist nga babayi nga sa diin, dili ang community researcher nga si Errol Wendell ang isa sa mga patayng lawas. So meaning to say, may natabo nga clinically, ha, may natabo nga mistaken identity. Og sumala pa mga kakifive, una nga gipamahayag sa igso nini nga wala nagasuksok sa maong nga sinina si Wendell, og wala man nag-coincide ang iyang nga gitas-on or height, og lakip na ang height sa patayng lawas. Lakip nga may bald spot sa ulo ang bangkay. So, mauni karon, ginalantaw, and remaining, ang question dira is diin so karon si Errol Wendell. And the same time, kinsa ang maonga patayng lawas. Mauna ka rin question mga kakifay. Now, it depende na sa kwan, ha. Depende na sa ila mismo nga pagsuta, no? By the experts mga KK5. Ang sa kwan lang may mga gitawag ta nga paathag man ang mao nga eksperto nga sa diin ang uban wala daw na natarong og proseso ang kining unsa ni pag-ugkat sa mga patayng lawas, no? Pero mo lagi na kay wala may laing tao, and besides gani during the while ongoing pa ang encounter, di man gani magpasulod ang military mga KK5 sa mga sakop sa media, and ang ilahang sulti ang scene of the crime operatives ang nagasulod for to identify sa mga photo process sa mga patayng lawas. So mo na karon ang kwan ang mga pangutana, no? Pero ibilin ta na sa mga eksperto, ari lang kumukuha og punto mga KK5. Ang punto wherein kanimang kong issue sa gitawag nato nga corn beef, ha? Nga sa diin mga KK5, kining issue mga KK5 nga kining sa social media, no? Nga mga patayng lawas daw, the corn beef nga kwan. Anya, the same time, may komento man si Dr. Fortun. Nga according pa niya, dapat respetuhon ang mga napatay mga KK5. And isa kinaka-insulto. Now, sa ko pod nga pagsabot mga KK5. May punto man pud si ano, eh, si Dr. Fortun, eh, or even siguro bisig kinsa mga KK5. Kita nga mga Pinoy, gawas lang siguro kung ang isa ka tawo may nagayaga-yaga siya, then napasan buhi pa siya mga KK5, balusan mon man yaga-yaga. Parang may punto, eh. Pero kung patay na, bisan ano man ang nahimo niya nga salaod mga KK5, unsa man ang nahimo niya nga mga sala, since he or she, kung kinsama na siya mga KK5 nga napatay, they are entitled, mga kakayfive, sa gitawag nato nga pagatubang sila mga kasalan on the afterlife. Kung kita mga Kristiyano, nagatuo kita sa mga klase nga pag pagtuo, leave it there. Pero mga inappropriate nga mga pulong, maraglain man. Siguro you can address that to the living one. Katong mga nagakuandira kun medyo kontragid ninyo nga mga klase nga mga tao, katong mga buhi pwede. Tapos kag katong mga pung kontra sa mga antay, pwede man. Kay musukol na eh. Pero kung mitaliwan na, lahi na po na yun. Mabitaw gingon bitaw sa mga military o sa mga LGU or even barangay mga kakifive nga labi na kining mga napatay sa enkwentro, walay mo claim, sila na lang mo pahilo na. Mabitaw gingon nila nga, bisan pa man nga mauna, kontra nila, pero sa untaman, ipabili na to katong respeto tungod kay dapat ihatagan og maayo nga paghatod sa katapusang paulayan. Unnecessary manggod kayo ka ng mga words, mga kakayfive, nga makapawalag respeto. Bisa kinsa naman siguro, even the government or even on the government side, wala man kistorya na. Kita man lang mga kakayfive nga nasa social media, ka ng irresponsible nga pagkuminto ba? Burara mga kakayfive. Tapos kung sukton mo, kung adtoon mo mga kakayfive, dayon sulti, sorry. Diba? Kanabitang mga social media, kung tinudon yun na nimo, kanang medyo harap-harap, kanang may kayo mo-comments mga kakayfive, mo-comment na kanang hilad, nga medyo dili man lang ingon nga kuan, wapagay ng utana, which is which. Wapagay ng utana kung unsa, kuan na dayon, humuhusga na, judgmental na dayon mga kakayfive. Unya pag-check ni mo's profile, naka-private. Ha? Unfair man po da, di ba? Bisan kinsa man siguro eh. Pero sa tao nga wa na'y kalaban-laban kay nitaliwa na taon, their life ended on that particular incident. Dira kutob. Kung may mga ginatawag man mga kakayfive nga mga dili kumbensido, ang uban mga kakayfive nga may kuan, ilahan na. That is what we called democracy. Diba? May demokrasya ta. But the freedom of speech must not be used, mga kakayfive. Dapat dili gamiton ang atoang kagawasan sa itong pagpadayag sa itoang pamulong nga makapahimo na ito nga walay batasan. Diba? Dili na mao mga kakayfive eh. Para nako dili mao. Because definitely, gipakatao tas kalibutan, gipeskoy latas tong ginikanan, ginatagan tag may kinabuhi, or even mga usay mauban, mga pagkuan man, mga grabe nga mga pagsulay sa tong kinabuhi, magtubo ta, but not definitely not this kind of attitude mga kakayfive. Ako, mumukuan ko ni Dr. Fortun, para sa kuha ha, on that particular matter, because lain man pampanglan taon mga kakayfive, tapos na. Tapos na mga kakayfive. Ang dapat inyuhang kwanon, katumbuhi pa. Katong mga napa man na napabuhi pa nga makasukol ninyo. Ha? Pwede pa makatubag mga kakayfive? O makapangita pa ninyo? Ha? Para namo. May mo chat din namo mga kakayfive kay lagi. Ang uban mobilibra po ko kay mapabsanon, ang uban marupog skinsa. Pero dili man may house show. Legal man may. K5. Ha? Pwede ta makahangyo mga kakayfive. Ako believe ko sa uban, sir. Hangyo lang ta ni Mr. Ba kay mo ni boy ki morning gibatsag namo. Intindihan gina namo. Masabtan gina namo mga kakayfive, labi na kung pamilya, sakit sa tagtungod, Pero kung pa-intro mo pa lang, murag gina sa komento ninyo, murag gina okay man lang bashing ah. Pero murag gipakanubo na gid ninyo nga murag wa mi kabalo kun unsa mong trabaho, lain po ng istorya ha. Diba? Lain po ng istorya ha mga kakasabot man ta. Tao ra gud ta. I never forget mga kakay-five ang istorya sa isa na ko ka-mentor, ang tao nga nagpasulod na ko sa radyo mga kakay-five when I was on AM. Gingnan jud ko niya nga, you can be harsh on your statement, but always remember, in every harsh statement, there must be an emotions. There must be a feelings wherein nga kita pareho nga tao, isa usay usa lang taka lungsod, usa lang taka probinsya, kag pareho nga may mga pamilya. Sindiyan na muna na nasabda na muna mga kakay-five. But to the extent nga murag ka muna magbuot sa trabaho na mula yung pulistorya, dili man may unsa-unsa lang, dili man may mga for views or something nga for maka-income dere. May mga sweldo mi. May mga well benefited me sa mga big boss. Di mi kinanglan mga kakay-five ug kaning maka-income sa mga kwan. Wala gina ko gi-monetize eh. Amo lang is makatog mig information sa tao. Mura gina mga kakay-five ako, na okay ko gitawagan eh. Nakigistorya kog tarong, 'di ba? Mamon mo ko ni sa ma'am, pero kung mo ni gusto ni mo, pwede ramang good, pero ako lang hangyo ba nga, ay lang pudmig ka ng mura mamay guwa kabalo sa mong trabaho. Pero may mga pamati, kinalan mang good, mingon mo, ay dili na pwede now. There is an exemption mga kakay-five. Ang exemptions mo ni, depende mong guna sa prohibited and can be prohibited. Ang prohibited, that is extended by the law, hindi yun pwede. Pero napoy gitawag nga prohibition, nga may discretionary mga kakay-five, ang isa ka media outlet. Muna ako explain ninyo. Oh, ang amulang is, para at least makuan lang ko, mahatagan man ito, maayo o panglantaw ang kuan eh. Ang pamilya, labi na sa mga nabiktima, no? Ang uban, may ngunit injustice gayon na. May sit up mga kakay-five. Bisan asa kang media outlet, basta mga legal nga media outlet, kanang tinudanay nga, kanang katinudanay gyud sa trabaho mga kakay-five, may ngunana gyud nga pamaagi. Ha? So, muna akong pasabot nga kanabita mo komento ta we must be responsible enough. Kay lain nga lain jud para nako ha ingnon ana mga kakay-five. Pwede man siguro kanang kanabitang tagay-tagay mo storya kakay-five Carlo, no, kanang kita-kita na ba, then if you imo pag yung gibutang sa social media, then lain sa pamilya eh. Diba? Even the government, I tell you, even the government, military, police, the local government, wag yun na gasturi, yun na mga kakay-five, only sa mga makuminto. Problema lang kay pag imuhang gikuan, imuhang gisubay, naka-private ang kuan, ang profile. Muna'y nakalisod. Sige, alas 12:54, oras gidad sa maintingwa sa DTX Coffee Mix, nakakape na ka, naka-detox ka pa. Para gunadres mo ang mga kakay-five. May mga ubang radio station, respeto, natural, mga higalar man agyapon. No, even though may mga kompetensya mga kakay-five sa among kumpanya, pero higala na agyapon eh. That's why nga mo patigbabaw ginang respeto mga kakay-five. Kaya kung wala respeto, ay pwede mo ka makakomment dito, di ba? Makomment ka dito, muni, imuang kwanon. Ethically, dili. Because at the end of the day, higala ni mo na eh. Para po na silingan mga kakay-five. At the end of the day, silingan ni mo na eh. Diba? Oh. Muna akong nakakwalan po good kay nanagani, napatay na gani. Tapos, ilaha man ang gusto, natabo man dra mga ka-K5. So, ila na, diretso na nila mga ka-K5. Kung na may kwan, wala man, pwede man mo makaingon nga, oh, ano man eh, pwede mo makadisgusto sa unsa man ang gigikwan dra. Pero, dapat, ibutang sa sakto. Hindi yung yagay-aga mga ka-K5, di ba? Wala yung oras sa pagpangalaga sa itong tulumanon. Sa ngalas ni Bukpuer sa naglangkob, there is 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, at 87.9 K5 News FM sa Gihulnga. Sa akong partner, ka-K5 Carlo, ka-K5 Monje, o ka-K5 Rico Malabago. Og sa amo naman nga CEO, Doc Remiloy, kinigya pong alagad sa kanginan ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps 5 K5 FM, the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa
3: mga butika. Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako nasab si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
3: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nganong magtaya ang puthaw.
4: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
3: Correct.
4: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
3: Lagi
4: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
3: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
4: Correct.
3: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal ba ang prutas ron?
4: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
3: Hosto.
4: DTX 500 og MyTC na lang. Kaya kung lang taon mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
3: So dako, kayo mo masave. Mahal na ba ng orange ron?
4: Tag-benchinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC rajod. Ang
3: correct,
4: DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
3: Husto, Doc.
1: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga panakit. Napagadungom na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o makapsul sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
3: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
4: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, niya wala pa jud ga inom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
3: Ah.
4: Number one na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
3: Ayay.
4: Oh, mataya ang imong utok,
3: brain.
4: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
3: Unya magka-fatty liver ganin ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
4: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa mahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX 500 og MyTC.
3: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
4: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
3: Oh, wala. Wala.
4: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500.
3: Uh-huh.
4: Inom po kag-Mitesis or GP kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o Mitesis.
3: Unya, wala dyan tayo oras, no? Mm. Ako usab si Jean Paul Hineroso.
4: Ako usab si Doc Ramil Oy magaingon, mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500!
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulupot kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika. DTX 500!
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako o inom DTX 500, duha kakapsos sa isa kaadlaw. Masunod sa isa kabulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
10: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C
3: mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
1: Mats for Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan?
1: Mats for Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio.
4: Unsa man dok ang mabuhat ni D3Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag pud kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
5: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
4: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mo balik basta mo inom ra kag D3Bio.
5: Correct.
4: Ang nakanindot aning D3Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
5: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
4: jud
5: maupaw jud ka. Sige ra kag inom og D3Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
4: Correct.
5: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
4: Unsa pa jud? Ang D3Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawas sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
5: Wow.
4: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3Bio, mao na epekto sa imong lawas.
5: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
4: Yes.
5: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
4: Unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
1: D3Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
5: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
4: So, gibalansi kini ang atoang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism.
5: Correct.
4: Usahay na labi ana kataas. Ug usahay na labi ang pod kamubo.
5: Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3Bio Sir JP kabalo ka, di maihap. Million ni Sir JP.
4: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
5: Kay ang power sa giusa nga D3 og extra virgin coconut oil Sir JP lahi ra jud.
4: Lahi ra.
5: Og perfect pair jud kini. Og ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
4: Yes.
5: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
4: yes,
5: normal nga mga tangtang ng imong
4: mga
5: buhok.
4: Mga tangtang.
5: So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna. Kung sa ato pang giingon nga ang D3Bio na siya'y gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
4: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras Dok Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil oy, maayong pangluwas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3Bio. D3Bio.
8: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga mabuti ka.
1: D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. And food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
14: Let's shop and let us have fun here at Gaysano Capital.
15: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings up to 70% discount and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
16: The best place to shop for all.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Pampaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Duha lang kakapsula. Daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatudan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-puti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gikan ko bukid, bay.
9: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
10: Gitaw, mabakaros, gani ko?
9: Oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
10: May dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
9: Sige, sige.
11: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. Sa Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Up

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
2: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
3: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa kanser sa tibuok kalibutan, ug sa mga namatay sa kanser 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang kanser sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages. Usahay ra og mahal kayo dito ang mga utanon. Muna, Sir JP, nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nahikabahilo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Maunang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas ng antioxidants og ilang nadiskubrihan nga naara diay sa panit sa tubo.
2: Gahisgot si Dr. Ramil kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang desugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bayin sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung kainom ka DTX 500 matag adlaw og Mighty C, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
3: Hisgutan nato, Sir JP, kung nganong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og Mighty C. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula out of trillions. Usa ra jud ka-corrupted cell ang mag-mutate, mag-abnormal, o niya mas paspas kini mag-divide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Og take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko, Sir JP, tungod kay naatay DTX 500 ug Mighty C nga available ug makainom ko nini. Kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
0: DTX 500.
4: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
2: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog, og makuratan ra ka narbog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay nadiri kay colon cancer.
3: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naana sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og Mighty C ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo, DTX og Mighty C. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals ug oxidative stress ang muguba sa genes ug DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
2: Correct.
3: Kung wala ka gainom DTX 500 ug Mighty C, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir JP.
2: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C nga usa pud ka antioxidant, kompleto na jud ang imong panagang.
3: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigig utan prutas?
2: Wala.
3: Advisor ning ako ah, likaya na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom gitag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
2: Wa na jutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy sing mayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan ko nga nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang gas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500! Pumalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako nasab si Doc Ramiloy. Mm. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Uh-huh.
6: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones.
5: Mm.
6: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
5: Yes.
6: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain.
5: Mm.
6: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm-hmm. Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
5: Nga maoy hinungdan sa migraine,
6: mm.
5: usahay, sakit ulo,
6: mm.
5: kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
6: Mo jud nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio sir GP mm. kumpara mo sa plain D3.
5: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa ato ang blood sugar, layo jud ta sa diabetes,
6: mm.
5: healthy ang liver, healthy pud ang kidney.
6: Kidney.
5: Unsa pa man jud ang D3 Bio? First and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral.
6: Mm.
5: Antibacterial specialty.
6: Wow.
5: Kung ikaw gisubawan,
6: oh,
5: giubo,
6: may plimas.
5: Adunay plima.
6: Mm.
5: Walay undang paghilanat.
6: Mm.
5: On and off.
6: Yes.
5: Trangkaso na na.
6: Inom nag D3 Bio.
5: Husto.
6: Mm.
5: Kay tungod sa iyang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
6: Nya na kay hipabi,
5: mm.
6: napo kay hipasi,
5: oh.
6: tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
5: Uh-huh.
6: Kung na kay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio.
5: Mm.
6: Kung matag adlaw adunay virus sa imong lawas,
5: uh-huh.
6: matag adlaw pud ni patyon sa D3 Bio.
5: Very effective.
6: Kina tungod sa MCT nga mm-hmm. naa sa D3 Bio sir GP.
5: Nindot jud kaayong point ni mo doc.
6: Mm. Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides
6: mm.
5: o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
6: Correct. That is because of that thermogenic effect, sir GP.
5: Correct, Jod. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos,
6: mm.
5: wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin
6: mm.
5: bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up.
6: Mm.
5: O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na.
6: Oo. Oh.
5: Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio,
6: mm.
5: wa jud ni side effects.
6: Wala gyud. So, muna na lang importante Sir GP.
5: Oh.
6: Ang nakaayo jud Sir GP kay wala ni resistance.
5: Oo.
6: Siyempre, kanay monolaurin.
5: Mm.
6: Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
5: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
6: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP,
5: mm.
6: kay natural antibiotic.
5: Oo. Kini
6: antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
5: Very safe.
6: O dili mamatay ang mga good bacteria.
5: Insakto dyan na, Doc. Bao dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa mm. monolaurin.
6: Mana na, Sir GP, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
5: Ha. Mona siya. Kung gihilantan ka,
6: mm.
5: giubo ka,
6: gisipon
5: ka, bakterya man o virus,
6: correct.
5: Imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil,
6: mm.
5: sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
6: Aw, mag D3 Bio jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
5: Kana!
6: Pero kung plain D3 ra ka,
5: awa ra.
6: Mm, police station ra imo ha.
5: Layo, layo sa site of infection.
6: Mm.
5: Oh. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
9: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
9: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: nga nadakpan ah. And at the same time, base siguro diyong plano ni Jong nga muhit-hit, nadakpan lang.
1: Mo guro, wag ka lang ba? Pag ganyan pa boys, dugo o ragyan mo guro nita ba?
0: Posible. Nya, siyempre, kanang mga bangag diha sa San Carlos, Jong, nanay mga intels palibot, ana. Kanya, ang intel, ning timbre ang intel sa foot patrol nga na ininguwas, gikan sa bangag. O, at ngayon nyo, basig may bit-bit. Ah, di siko.
1: Siklo. Magod.
0: Ina na nga mga senaryo, ah. Nya, pautanan, Jong, ikaw, Jong, makahit-hit ka karon, Jong. Di ba?
1: Saan tao na pagkutanahan ko tao?
0: Hindi ka nang hit-hit nga ka na bang mubagis tiyo ka ba? Ang hit-hit sa karang ang hit-hit sa Shabu Jong ha, kining pag hit-hit mo na pinabagis mo po na siya, pero pinakuan ba? Kining pinaana ba? Sa tawag na papahigda ba? Nga kuan ba? O, pero ang bagis tiyo ka kumapa sa katong pahangad o duko ba? Ano kun oi 200 pesos kato pinahigda nga hit-hit imuhang ko ano? Imuhang palito na ara gina dihay tag 150 usay sa gatos. Pinahangad og dungo gina nga hit-hitana jo. Ah, taas ubos ba? Ya. Usa dili ulo ang mulihok ang dila kuno ingon sturande.
1: Delikado.
0: No, bago ra bag tupistoran ni. Di na kakupot sa ulo ni mo to. No po, nakikupta na. Ha? Na may hit-hit to nga pinabagis pa. Ano ba? Pahigda ba? Na po hit-hit nga. Ining ang bagis pa saka paubos pero ang dila ang mulihok dili ang ulo oh unya ang buhok ni Turan di sao man aron kay maglisod tug ko po to inupo ah mamruta ra jay makahika okay mamruta ra jay kuno makahika pula sa buhok oy makupot sa buhok mamruta to mamrod sa naminaw ka ikaw ra jay kuno makakupot lagi ah. Papa, pwede po na kong ligi ay nabisig na sa tabiki at sa ulahan. Pwede na magkusuga sa speaker. Hoy, babi, balik na San Carlos, babi. Dito na ka mag-program. Sa tabiki, patay kita. Ah, gipatay man po na yung turandi na yung speaker ko, no? Walang okay na po niya. Ay, lago. Anyway, sige na. Happy weekend, ha, Jong. Thank you sa imong report, ah.
1: Sige. So, once again, King Kabab, naman itong madangang telepon karong hapuna para sa LKS Radio Program dahil gato sa D3 Valley Tech's Favorite Home, Mighty C. Ako si Kabab Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita sa mismo mga pagkakalingawan sa Nagro, Kabab News FM.
0: Thank you, Jong, sa imong report. Sure ba nga tungod sa Bangros? Mawala kayo, Ma'am Roda. Basig ko ano siya ba? Marang paghando lang ba, no? Sir Emil, Hieronimo, may hapon. Thank you so much, ha? Oh, good PM, sir. Salamat sa gihatag. Si Mama naghatag ato, Sir Emil, ah. Okay, naaman ko si Sir Emil, Hieronimo, ginigipadalaan to na mag-usa ka truck nga kinibang buro nga isdang tulingan. Oh, dawara guna. Di ka na sa Toboso Public Market ha, nga burong isdang tulingan. Ha, safe na ang pagkaon diri sa Toboso Public Market. Ha, basig duda na ako ba, basig pag ang pagluto ba, basig may sagol na to ba, no? Oh, Ervic Rosarito, good afternoon. Kalami isa agtang sa pinakagwapo nga angkor. Ay! Nami kayo agtang mamang Ervic. So ingon siya Priska man pagpalit ng pagkutana human niya gipalit what pa niya what time pa niya unsa pang adlaw or unsa orasa pa niya giluto o kunya paghinlo di ba o ingon si Ma'am Roda base ilang gipormalin sir Bob mo Priska man kuno ang isda basta formalin aambot lang ma'am wala pa nay cashew gyud no so far in the sa akong

0: monitoring sa tubo sa public market. Isda diri reported yung priskang ano man. Gikan sa Cadiz, gikan sa Oriental, no, gikan sa Bindoy. Siguro 50% sa or 60, no, no, no. Ako alam ha, mga 70% no, sa isda nga stock diha sa kuan. Ano, isa-isa akong osmo na, 50% from Oriental, no, labi na sa Bindoy, dito sa Oriental, Negros Oriental. And another 40% or 30% galing sa gikan sa Cadiz. Now, around 30%, gikan rapod sa Tubuso. Mga local catch, Ma'am Roda, Ma'am Feli Cabugnacion, mauna ka priska na dali sa Tubuso. Mapagkadaghan ka tong tulingan, di ba ni usot tong mga nangahilos tulingan dito sa Cadiz? Diri sa Tubuso ba? Sige na nagsugba na. Mga ito'y tinapana ni Tia Juna Iskarda. O Arnel Deniega, may hapon diha. Watching from San Carlos City Public Market. Sa tupad ni Nanay Virgil Lahaw-Lahaw. Santiago Watch Repair. Good afternoon. Ayaw ko angin-angin na niya. Aninyo. Ayaw si Ma'am Roda. Suko si Ma'am Roda to. Basta katol nga basta katol ang isda, Sir Bob, dapat dili na nakaunon, posible sad na sa mga nasagol sa pagluto, correct, ma-indicate sad na goro sa ko sa ilang suka kalibang, correct, no, ilahaman ang kuano kanang sample sa kuano sa kining hugaw sa bata kay chikon man gina sa ospital ang taon niya nato puhon nato gila kay makakontakt taan ni puhon. Suryahon tani si Mama Rizal, ha? Rizal Cuevas Merigris, ato nang i-check unya puhon, ato nang hinabion, ha? Sige, alas 5.31 na mga kaigsunan. Wala na kita igong oras. Thank you so much sa inyong pag-uban ng itong simana. No? Nahimo kining masinadyahon, mahinungdanon nga simana, mga kaigsunan, mga kabay. Salamat kaayo sa inyohang pabilin nga pagpaminaw, pag-atang sa atong mga tulumanon sa K5 News FM San Carlos o Fabulous Tubuso Radio. Salamat kayo. And at the same time, ha, salamat sa atong station managers, Randy Kanke, Sir Brian Morden, sa atong CEO, Doc Ramil Uy, sa atong team, no, sa technical, Bian Kapasyon, Shanin Hilapon Monjay, siyempre sa atong Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio, Vice President for Administrative or Administration and Human Resource, Sir Jean Paul Hineroso, and of course naman, ha, pasalamatan gid pud nato atong mga ining diehard nga kapaminaw nga og dili tungod nila wa putay ayo animo program na pressure na lang ko nga maga kini bang atong i-improve ang ato ang pagdala sa tulumanon karon og magmugtok ta diri bay dili na, na malingaw si Lola Ibiang, si Lola Milagring Abrasaldo, dili na, na maminaw nato kung magminugtok ta diri. Mauna nga na pressure ko ako dyan gipaning kamutan nga bisag kini bang bisag kining hangover ta usahay bisag tamad kay atong lawas nga mo programa usay mo maning kamot na lang kita nga program chika chika todo para malingaw sila ni Lula Ibiang, si Lula Milagring, si Lula Patrick at mga senior citizens. O ana ginaa. So thank you so much mga kaigsuunan. Salamat kayo sa inyong pag-uban and of course happy, happy weekend. Bye-bye!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? DTX 500. Ang DTX 500 aduna kinimo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Or Biotics
5: Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan bao kabas ko gin nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station, the very best of praise and worship songs.

0: Get encouraged and inspired by gospel songs.
1: K5 News FM, Olongapo City, 94.5. K5 News FM, Calripo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love.
3: Mayong gabi, mga pamilya, mga suki nga nagpalamati sa aton nga platutunan, tinig ng reformasyon, mga kakipayib, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sininga gabihon, bangod sa tanan niya ng mga pagkamayo, protection, sa bilog adlaw, kaghita tanan kin pagkamayo, physical, mental, spiritual, financial protection. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na gin balik-balik diri, amuni ang pinaka importante sa tanan nga ikalipay sa Ginoo, malipay gin siya sa iyang katawhan nga magadayaw, magpasalamat sa iya sa tanan nga mga blessings sa bilog adlaw. Mga kamusta kamo? Kamutanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamutanan sige hapon ako nagapati nga kamuara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tiniyon. Padayon kamong gid nga magpamati kag aton dalon sa aton pangamuyo nga Ginoo magpakamay sa aton. Agon nga kita yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto makapangalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon agod nga sa panahon man sa mga kapipitaan kita man niya buligan kag luwason. Amo lang aton nga mga nubo ng mga pagpanamiyaw sa gihapon samtang hindi kita magkanto sa aton nga pagtuon mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at nasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig patawad gabay sa buong maghapon sa inyong produksyon. Nawa, ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, at ang siyuro kami nooy higit sa lahat. Patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, ng protection. Ganoon din sa lahat ng mga kawani. Kami nawa ay maging tapas sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay misamot na langin sa magitan ng matamis na pangalan ng Amin Binesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton nga pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot pero unas tanan samtang hindi pa kita magpangmangkot may ginhambal ang atong Ginoo Hesus Kristo. Nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5 mga versikulo 29 hang hasta sa 30 ang mga pulong diri ng siling. Kung ang imo mata nga tuo nagapasandad sa imo lokata ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sa ihaboy ang bungkus mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandad sa imo utda ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sang sa magkanto ang bungkus mong lawas sa impyerno. Diri nga tinaga makuturan daw terrible kung ato ni moon nga physical or literal, kaduha ka lang makasala, way nakamata, kay iman, ipalukat man ni Kristo, dayon kung kaduha ka lang kasala kay na nangin ka bangdanan sa imo nga pagkasandad amo ang imo tiil. Kaduha ka lang mga sandad, wala na, okay ka na tiil. Pero ang point there is, importante gali katama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo nga ginagamit ni Kristo. Amo na nga dere sa padayon kita nga magatukon ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo nang buta malong dere. Ang tanan nga diuyon sa kabuton sa Ginoo sala na siya. Kakon madula na siya aw mali pa yang Ginoo. Pero indi ta na mahimos tong kagulingon. Pero kung ara si Kristo sa aton nga kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kay muna iya nga promisa, muna iya saad, sunod sa aton mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, batono na to siya, sa aton pang ipasoon, hindi lang sa aton baba. Ang buto malon sa pagbaton, is kangay ba sa pagkaon? Batono mo ang pagkaon, pero iyo mo ginakaunon. Agon nga, ang iya nga nutrients, magsulod siya malawas, kung ano ang mga sustansya ang ginahalan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga gintuduan kita diri nga ang tanan ta nga mga sala dapat dulaon. Ang tanan nga mga pinalangga nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon nga mo na ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton liyosong kabuhi dapat utdon. Amo na ang utdon ta. Hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabuton sa Ginoo, labi na sa mga young people subong nga grabe. Sandiin na lang malakot sa ay hindi, utdon ta na siya. Amot na malon, hindi pala yun nun. Kung nakita mo na ng imong matang kabangdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon permi. Di ba lang? Ang una kasimple. Kaya ang tuong nga mata o kung ang tuong nga kamot, dapat isakripisyo kung ini ang kabangdanan sang aton pagsaklaw. Anak bala kita sa pagsikway sang aton kagulingon na makaalam kag sa pagbaton sang gingharian sang langit bilang isa kadyutay nga bata. Mamana nga ang bata daringin gamit. Kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Di ba? Now, handa ba kita magbulag sa pagkamatarong sa kaulingon? Handa ba lang pagkamatarong sa kaulingon? Handa ba kita talikdan ang aton pinili ng kalibutanon ng mga kaubdanan? Handa ba kita isakripisyo ang kahamuot sa mga tao? Damo ni nga mga pamangkutiri. Ang padya ng kabuhi ng wala katapusan, wala sing katapusan ng balor. Magapanikasog bala kita kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So buto malon nga atong tinguhaon nga malabot din aton ang maging kinahanglan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma bisan ano man kalimitado may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga influensya pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod sang pagkamapinadayonon sang paghulid kag sang aton gugma kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Amo ni ang mga dapat intindihon gid maayo dayon gani pagi sa pag pakihilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo. Mahimo kita nga mangin kaangay sa iya ang isa kawala sing kasawayan ng halimbawa. Kaangay bala mga kautoran, mga girikanan, mga malayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. Oh, sugidan mo ko kung sino yung mga amigo, mga amiga, yung mga friends. Kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong ang imo kahimtang sang kabuhi. Ano yung mga kada? Sino mga barkada mo? O sino mga friends mo nga permi mo nangin kaupod kada adlaw? Amo nang butang balon diri nga kung kita kada adlaw kaupod ta si Kristo, no? Mapati kita o sindi, sigurado nga mangin kaangay sa iya ang aton nga batasan. Sa kumpatian sang una mga disipulo ang mga pulong ni Kristo, napatyagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya. Kaupod niya sila sa balay, sa lamisa, sa latagon. Kaupod niya sila subong ng mga estudyante nga may manunudlo, adlaw-adlaw nga nagamaton gikan sa iya mga bibig sa mga leksyon, sa balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila sa iya subong mga alagad sa ila agalon. agud matun-an ang iya kag ila katungdanan. Nagalagad sila sa iya asing masinadyaon, malipayon. Nagsunod sila sa iya, subong nga mga soldado nagasunod sa ila komander nga nagapagig-away sang maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya gintawag kag inpili kag matutong. Amo na, matawag, mapili, matutong, sigurado. Siya nga gasiling nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tao nga wala sing Espiritu ni Kristo, hindi siya iya sang Kristo. Ini nga pagsunod kay Jesus, hindi mangin hindi matalupangdan sang kalibutan. Isa ini katopiko sang pagpahibalo kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbago. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya kagalingon apang makita kag mabatyagan ini sang tanan sa palibot niya. Mutamalon, ang imo influensya makita kung ikaw matutuon Kristiyano or hindi. Yadtong may pinakamadalom nga inagian sa mga butang sang Diyos, amo ang pinakamalayo sa bugal o kung pinakamataas sa sang kagalingon. Mayara sila sing pinakamapainubuson nga mga pangunahuna sang kagalingon. Kag sang pinakamataas nga mga paghangup sang himaya kag pagkahalang doon ni Kristo. Nagabatiyag sila nga ang pinakan manubo nga lugar sa iya pag alagad tungman ka dungganon para sa ila. Si Moises, wala makaibalo nga ang iya naong nagasidlak. Nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala. Kaangay niya nakapakigangot sa Diyos. Si Pablo, may mapainubuson gid nga opinyon sa iya kagulingon nga nagapag-uswag sa Kristohanon kabuhi. Siya nagsiling, hindi subong ako nakalabot na o kon himpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasasala. Apang si Pablo, ginapasidunggan gid sang Ginoo. Ginala siya sa balaan nga palananaon sa ikapito nga langit o ikatlo nga langit kag dito nakabaton sang mga revelasyon sang Diyos nun nga himaya nga hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Si Juan Bautista, kinpahayag sang aton manluluwas nga labing dako sa mga manalangna. Apang daw ano nga kinatuyuhan, kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Diyos, kag sang madamo nga mga nagapangangkon nga mga ministro sang cross. Sang ginpamangkot kon bala si Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga hindi tapos bisan sa pagkuban sang sandalya sang iya agalon. Sang nagabot ang iya mga gitutunan nga may reklamo nga ang igtalupangod sang mga tao ginliso sa bag-o nga manunudlo, ginpahanumdum sila ni Juan nga siya mismo nagangkon nga siya ang manuguna lamang sang isa nga ginsaan. Si Kristo bilang nobyo, iya sang una nga lugar sa mga pagpalangga sang iya katawhan. Ang abyan sang nobyo nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako tungod sang tingog sang nobyo, gani ini nga akon kalipay natuman. Dapat siya magdako apang ako dapat magbuhin. Ang nagahalin sa ibabaw, labaw sa tanan. Siya ang nagbaton sang iya panaksihon, nagbutang sang patin nga ang Diyos matuod. Amo ini ang mga mamumugon ang kinanglanon sa kakausa sang Diyos karon. Ang mga may ikasarang sa kagulingon, ang mga may saon kag may saon, ang mga kritiko kag nagapangita sang sayop, mahimo gid nga maluwas gikan sa iya sa grado nga buluhaton. Hindi sila dapat pagtugutan sa ministeryo bisan pa nga mahimo nga may nahimo sila nga maayo. Ang Diyos wala sila sing kabudlayan para sa mga tao upon mga pamaagi. Nagatawag siya sang mga mamumugon nga matuod kag matutong, putli kag balaan para sa santong nagabatyag sang ila kinanglanon sang pagpasaguli nga dugo ni Kristo kag sang nagapabalaan nga grasya sa iyang Espiritu. Mga utod ko, ang Diyos na subuan tungod sa at sa aton kahisa, kag kahisa. Sa aton nga kapaitan kag pagbinahinbahin. Sa sinitanan nga mga butang, nintugyan naton ang aton pagtuman kay Satanas imbes nga kay Kristo tani. Kung makita naton ang mga tao nga maligon sa prinsipyo, wala siyang kahadlok sa katungdanan, magkugi sa kausa sa Diyos, makugi siya. Apang mapinubuson kag kubos, malulo kag malulo, mapailubong sa tanan, handa sa pagpatawad, nagapakita siyang gugma sa mga kalag para sa ila na patay si Kristo. Hindi naton kinahanglan nga mangkot. Mga Kristiyano ba sila? Nagahatag sila sing hindi masaypan nga mga pamatuon nga nagkaupon sila ni Jesus kag nagkatuon sa iya. Kung ang mga tao nagapakita sang kabaliskaran nga mga kinaiya, kung sila bugalon, wala sing pulos. Wala sing pulos, kalibutanon sing pangunahuna. Mahamkon nun, hindi maluluyon, mapintas, hindi naton kinahanglan nga sugiran kung sino ang ila din pakikupod, kung sino ang ila labing suod nga abyan. Mahimo ng wala sila nagapati sa panghiwit, apang wala sa payan sini, nagapakikupod sila sa isa kamalaot ng Espiritu. Sa sini nga klase, magasiling kita, hindi magpabugal, kag hindi magbutig batok sa kamatuoran. Hindi nga kaalam wala maghalin sa ibabaw, kundi dutanon, kaimon, yawanon. Kay kundiin ang kahisa kag pag-inaway, yara ang kagamo, kag ang tanan nga malaot nga buhat. Apang ang kaalam nga gikan sa ibabaw o sa langit, unas tanan putlik. Dayon, mahidaiton, malulo, kag mahapos pangayoon. Puno sang kaluoy, kag mayo, kag ang mga bunga, kag wala sing pinilian, wala sing salimpapaw. Kaya ang mga bunga sang pagkamatarong, ginasabog sa paghidait sang mga nagahimo sang paghidait. Sang ang mga parisyo kag mga sadusyo nagdugok sa pagbautismo kay Juan, yadtong wala sing kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong, naghambal sa ila. Kamu nga mga kaliwatan sang mga manuog, sino ang nagapandam sa inyo na magpalagyo sa kaakig sang nga magabot? Gani magdala kamo sang mga bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Ining mga tao ginpahulag sang hindi takos nga mga motibo sa pagpalapit kay Juan. Mga tao sila nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga buhat, apang wala sila sing paghangop sang ila matuod nga kaimtangan. Puno sang bugal kang ambisyon. Hindi sila magpanglagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagulingon kag sa pagpabakod sang ila influensya sa mga tao. Nagkari sila sa pagmaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agod mas maayo pa nga matuman nila ini nga mga disenyo. Ginbasa ni Juan ang ilang mga motibo kag ginsugata sila sang nagapangita nga pamangkot. Sino ang nagpaandam sa inyo nga magpalagyo gikan sa kaakig nga mag-abot? Kung nabatian nila ang tingog sang Dios nga naghambal sang ila, mga tigipusoon, kung tani naghatag sila sing pamatuod kag sang kamatuoran paagi sa pagpatubas sing bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Wala sing amo nga bunga nga nakita. Nabatian nila ang paandam subong tingog lamang sang tao. Sila nawili sa gahom kag kaisog nga gamit ni Juan sa paghambal. Apang Espiritu sang Dios wala magpadala sang conviction sa ilang mga tigipusoon kag bilang patod nga resulta magdala sang bunga padulong sa kabuhi na walay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pagpamatuod sang pagpag-o sang tigipusoon. Kun wala ang nagapabag-o nga gahom sang balaan ng Espiritu, luyag ni Juan na mahangpan nila nga wala sing pagbuwa nga seremonya ang makabenepisyo sa ila. Ang pagsabdong sang manalagna na aplikar sa madamo nga mga tao sa aton hinadlaw. Hindi nila mapamatukan ang maathag kag makapakonbinsi nga mga ruminto nga nagkasaktag sa kamatuoran. apang inabaton nila ini sing labi pa subong resulta sang tawhanon nga pagpangatarungan sang sa Dios non nga bunguna. Wala sing matuod nga paghangop sang ila kahimtangan subong nga makasala. Wala sila nagahapakita sing matuod nga pagka bali sang tigipusoon. Apang kaangay sang mga presyo, nagapabatyag sila nga isa kadako nga pagpakanubo para sa ila ang pagbaton sang kamatauran. Wala na sing mas malayo pa sa ginharian sang langit sang sa mga formalista nga nagapakamatarong sa ila kagulingon, nga puno sang bugal sa ila kagulingon nga mga malaot samtang sila bugos nga wala sing Espiritu ni Kristo. Samtang ang kahisa, kaimon o kung gugma sa pagdayaw kag pagkapopular amo ang nagakontrolar sa ila. Nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhiyan ni Juan subong isa ka kaliwatan sang mga manog, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao, hayara sa tunga naton. Wala makita, wala ginasuspitsahan. Nagalagad sila sa kausa sang kaaway. Sing mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas kay ang naulihi. Wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya, nagapakita siya kung ano siya. Ang Diyos nagakinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa pinulsol. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing puros.

nagakurog kag nagluhod sa iya tiilan kag nagsugin-sugin sa iya ang tanan ng kamatauran. Wala siya ginsaway ni Kristo. Mahinay siya nga nagasiling, lakat ka sa paghidayit kay kag mag-ayo ka sa imo balatian. Dirigin kilala ang kaswal nga pamangkot oro nga pagkontak gikan sa pagtandog sang pagtuo. Ang pangamuyo kag pagwali kun wala ang paggamit sang buhi nga pagtuo sa Dios, manginwala sing pulos. Apang a pagtandog sang pagtuo nagabukas sa aton sang Dios non nga balay sang bahandi sang gahom kag kaalam kag gani pagi sa mga instrumento nga daga. Ginabatuman sang Dios ang mga katingalahan sang iya grasya. Ining buhi nga pagtuo amo ang aton dako nga kinanglanon subong. Dapat naton may baluan nga si Jesus aton gid nga ang iya espiritu nagatindlo kag nagatindlo sang aton mga tagipasuhon. Kun ang mga ministro ni Kristo may matuod-tuod nga pagtuo nga may kalulo kag gugma daw ano nga hilikoton ang mahimo nila matuman daw ano nga bunga ang makita sa himaya sang Dios. Ano ang masiling ko? Masiling naton mga kuturan nga mapukaw sa aton gikan sa unod-unod nga kaligon. Yan pakita sa aton ang amman nga mga talagman. Muna nga, importante katama mga kuturan makabiyanan nga aton maintindihan ang aton nga aton relasyon, nga aton kaamtanan sa Ginoo. Nga aman, kay importante katama. Hamal ni Kristo, ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon, kag ako sa iya. Amo man ang nagapumunga sing madamo, kay kun wala ako, wala kamo sing mahimo. Mayara sang dako nga, kinatuhayan sa tunga sang isa ka, nagpakunukuno, nga pag-iusa kag isa ka matuod nga koneksyon kay Kristo, paagi sa pagtuo. Ang isa ka propesyon sang kamatuoran nagabutang sang mga tao dira sa simbahan apang wala ini nagapamatuod nga may importante sila nga mga koneksyon sa buhi nga ubas. Isa ka pagsulundan ang ginhatag nga sa diin ang matuod nga disipulo mahimo nga makilala gikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulod ni Kristo apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon. Kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan kag bangod kay natapos na ang aton nga tempo tapos untaman sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na kung saan kami po nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan sa Euro Camilo at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapalad kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng matamis ng pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ang pagtuon subong sa manara nga pag-usisa, pag-review o kon pag-siling sa ngatong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngatong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini ka Ilonggo o kung hiligay nung na version sa ngatong weekly Sabbath school lesson nga ginatunan sa kanan ng mga Iglesia Adventista sa Bilog nga kalimutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong naman masunsun nga host sa sining atong programa. Hari ang atong dua ka mga bisita nga pirmi naging ninyo ni sila makita pag you have been blessed sa ilang contribution mga kautoran. Ako nung napakilala sa inyo, siya ang atong nga dean sa boys dormitory diri sa CPAC. At the same time, siya ang atong nga associate church pastor diri sa atong iglesia sa college. Wala sang iban si Sir o kung Pastor John D. Lloyd Coro. Sir, may madlaw sa inyo.
1: So, sir, may nga po, madlaw. Sir Nathan, madlaw. Kahit sa aton man nga mga kauturan, mga kapaglaom, na nagapadayon sino sa pag-subay, sa pag-sunod sa mga programa, akong gusto man nga tamyawon ka mo, mayang adlaw sa inyong atanan.
0: Yes, thank you again, Sir John D. Lloyd. Ang ikaduan akong pakilala ng mga kauturan, by profession, isa siya ka electronics engineer. Siya isa sa aton ng mga professors diri sa aton ng School of Engineering and Technology diri sa CPAC. Batababor, isa siya ang aton ng head elder sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sa iban si Sir Frederick Linatan. Sir, mayang adlaw sa imo.
2: Mayang adlaw, Pastor, kag Sir Coro, kag samon ng mga kauturan nga nagasunod sini na pagtuon, amon kamo gina welcome diwat sa sining isa naman ka pagtuon naton sa sini na semana, kag subong man akong ginatamyaw ng aton mga kauturan dira sa mga nagligad na semana, aramida sa iglesia naton sa Tuyong, sa aton mga kauturan dira sa Kawayan, amon kamo ginatamyaw. Agsubong man kay Brother Gabat sa binalbagan, akong kamo ginatamyan.
0: Yes. And that's it. Mga kauturan, ara kita sa K5 News FM. Hindi kamo malipat. Kada Biyernes ang gabi, alas 8:30, tub-tub alas 9. Mabatian ini sa bilog na Western Visayas, bisan pa sa Mindanao, kay sa ilang Facebook sa bilog na kalimutan. Sa hindi pa kita magbasa sa aton sansara na teksto, magaduko kita na sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningati yung Ginoo, iyari naman kami nagapalapit sa imo, nagapangayo Ginoo sa kapatawaran sa among mga kasalanan. Kag nagapasalamat sa imo mapinadayunon ng mga pagpakamayo nga imo ginabobo sa amin. Karon, amon naman ginatugyan ini nga pagtuon. Kabay pa, ngang balaan ng Espiritu magandihon, kag magahatag sang paghangop nga ang pinakamanami gid ng mga punto sang leksyon magagawa. Gani, salamat gid nga imo ginsabat amon panamo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
2: Amen.
0: Yes, Sir John D. Lloyd.
1: Mga kauturan, mga kapaglaom, aton sentro sa pagtuon, makita sa mga salmo, Kapitulo 116, mga bersikulo 1 kag 2. Nagambal diri, ginahigugma ko ang Ginoo bangod nga nagapamati siya sang akon tingog kag sang akon mga pagampo. Bangod nga ginlingig niya sa akon ang iya idulungog. Busa magapanawag ako sa iya, tubtob nga nagakabuhi ako.
0: Amen. And that's correct. Amen. And aming mga uturan, magapanawag kita mientras tanto buhi kita mga uturan. Yes. Ari na kita, Sir Fred and Pastor John D. Lloyd sa Lesson 6 para sa Mayo 2, tubtob Mayo 9, Prayer Warriors. Isa ni sa atong mga tunan sa aton nga tema sa sining trimestre, Growing in Relationship with Christ. So isa sa mga elemento nga kita magatubo dira sa aton nga relasyon sa kay Kristo is to be prayerful. Na, te, karon nga semana, may tatlo ka mga importante nga mga biblical heroes na ini nga mga tao are known to be prayerful. Kagang ilang success attributed sa ilang nga mga pagpangamuyo. Si Daniel, si Enoch, kag si Moses. Yes. Sir Fred, ano pagid ang aton nga masidingan sa sininga semana?
2: Dreaman aton makita na isa ka kun mangin matuto man kita sa pagbasa, pagtuon sa Biblia, ang pagpangamuyo atan hatagan man aton sang
0: yes.
2: Bili kay ini ang aton na paagi na mga istorya kita sang aton na Ginoo kag sa sininga lesson aton makita na kung kita man mag-communicate sa aton Ginoo kangay na maatunan aton sa aton ng mga karakter sa sinina simana, may himo manggali naton ang mga butang na kisa do imposible sa aton.
0: Yes, and that's
2: apang
0: great.
2: Pagi sa bugay sang Diyos, kag sa iya pamaagi na kita ginlambot niya, it will be our sweet response ang pagpangamuyo.
0: Yeah. As sa akong nambal, isa sang mga elemento nga kita magtubo sa atong relasyon is to be prayerful. Yes, Sir Gendelen, ano pang
1: yes, Pastor, mga kautoran, sama bala sa isa ka relasyon nga tauhanon. It's either nga friendship or relasyon sa manigtiayon or asawahay.
0: Magasama.
1: Kung madula ang komunikasyon, possibly nga magaluya
0: yes.
1: Or maguba ang relasyon. In the same way man sa aton nga relasyon sa Ginoo, ang pamaagi nga maka-communicate kita sa Ginoo, amo ang pagpangamuyo.
0: Yeah. Kagdi, damo man sa mga writers, bala, mga biblical scholars, nga nagahambal nga ang pangamuyo daw isa ka ginawa.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginawa, kung may ka na ginawa, patay ka.
1: Mm-hmm.
0: So in our relationship with Christ, prayer is one of the elements or avenues nga kita mabuhi ang aton magtubo ang aton nga relasyon sa Ginoo. Balik ko sa mo, Sir Fred. Faithful Daniel. Ano ni si Daniel? Ano nga aton makuha ng mga kanami, ng mga leksyon kay Daniel?
2: Makita nato na sang si Daniel gin bihag sila pagkadto sa Babylonia.
0: Yes.
2: Naglabot na ni siya sa ato na tuon hasta na sa panahon nila ni Dario sa iya
0: Medo-Persia.
2: Hindi ang iya mga desisyon kung ato na obserbahan doambal na ton do hindi ni siya mahapos. Pero kung ato tanawon the habit na ginahimo ni Daniel, especially ang prayerful life niya, maobserba na ton even sa basa kita sa Bible story na hanungod sa iya, biskan pa sang batan-on siya.
0: Batan-on pa siya, yes. So,
2: isa ka part duro sa training sang iya mga ginikanan na dreaman natin makita
0: yes.
2: Ang pagka-prayerful.
0: Mm-hmm.
2: Diri sa kabuhi ni Daniel, nagsiling diri siya. Daniel purpose in his heart. Wala labot sina ang ako na punto. Di, gin-purpose niya man ang pagsalig sa Ginoo.
0: Yes.
2: Na sa tanan ng mga kabudlayan, especially sa ato na lesson diri na ang kabuhi, ang nakataya sa iya kag ang isa digto ang decree na kung magpangamuyo luwas
0: yes,
2: sa hari mapatay ang ako di ginauna-una kun si Daniel guro mahuna-una na siya kun pareha sa aton sitwasyon pwede man lang ta 30 days man lang
0: no
2: pwede man lang ko guro ka pangamuyo sulod kwarto nga sirado or nga ay abrihan ko gidbi kay manis ko sa akon kabuhi. Wala man ko naguntat sa pagpangamuyo. Or, pwede man siya magsiling na mangayo siya official lead. Na hindi siya makita sa katong nagakuan siya para ma-avoid.
0: In way, 30 days.
2: Oo, 30 days man lang. Pero makita na to na ginatubang ni Daniel na pakita agad niya na ang iya life is prayer. Kagdra na siya na experience niya na ni niya even sa time ni Haring Nebuchadnezzar kung paano sila ginluwas. So karon sa sini maisol pa ba do yes. Something amo na ang sa kabuhi ni Daniel.
0: Yeah, kag before na ko na tagis Pastor Gendelen. Ang isa pa sir, nga hindi gid siya mabuhi nga bisan sa 30 lang. Mm-hmm. Daw hindi siya mabuhi within 30 days nga hindi siya kapangamuyo. Mm-hmm. That's why iya gid siya gingambol and I believe on the power of God. Kaya amo na ang iyang connection. Yes, sir.
1: Yes, Pastor, no? Mga kautoran, Sir Jonathan, may ara gid siya advantage kung ang tao prayerful.
0: Mm.
1: Dari sa sama kay Daniel, nahimo siya nga maalamon,
0: mm-hmm.
1: wise siya.
0: Yes.
1: Kagtungod sa iyang pagka mapina ngamuyoon, ang balaan espiritu nagkunsad sa iya, yeah. nagupudgid sa iya. Kag ikatatlo mga kautoran, tungod sining kabuhi nga practice ni Daniel, nga may ara siya, prayerful siya, ginahigugma siya sang langit.
0: Mm-hmm.
1: So mga kautoran, kung kita gali, mapina ngamuyoon, possible kita nga maging maalam, ang Espiritu magkakunsa diri sa aton, kag higugmaon kita sang kalangitan, sang Ginoo, sang yeah. dira nga nagpangamuyo si Daniel nga nidya sing kaalam.
0: Mm-hmm.
1: Even before pa lang, or manugstart pa lang sa nga mga muyo, si Angel Gabriel nagkunsad, grabe ang pagpadala sang Ginoo sang sabat, sang iya pangamuyo. Mm-hmm. Pastor.
0: Wala pa ganun siya kalito. Magagantas pa lang sa ngamuyo. Yes, still the desire. Pero ara na ang sabat. Kagdi, ang isa pagit, kundi hindi sila ilagid gintuyo, hindi magkaon sa kalanon sang hari. Ang upod sa iya tatlo ka mga abyan, si Sadrach, si Mesak, kag sabi ni ko, kag si Daniel mismo. Ang akong pagpatiya, sir, nga, 10 times better sila mo.
1: Mm-hmm.
0: Siling nila kay Melzar o kung sino itong Ariok.
2: Ariok.
0: Nga, tilawin lang bala ninyo kami, anay. Oh, kaya tinadlok si Ariok mo.
1: Mm-hmm.
0: Nga, patyon siya. Kaya ti, base magliniwang sila. Pero ang ilang challenge, just give us 10 days. Mm-hmm. And then prove. Within the 10 days, ako yung wala gito. Grabe itong ilang pangamuyo. To prove nga indeed God is a true God nga yung ginaservisyo. Yeah, do you have some more?
2: So, sa muna na Juan Pastor, no, na hindi kita ka pangmuyo kung why kita confident sa atang yeah, pangmuyuan.
0: So, ako... Kung hindi sila mag-challenge sa muna, oo, kung hindi nila
2: hindi
0: na...
2: Hindi sila makahambal na masiguro nila. Ang
0: masigurado ba? Nila.
2: So, dili na ako nakita sa ato na key text ba, na ako natalupang da na siling din ni Haring David. Na ang iya pagpangamuyo, it is a confirmation kay ang nakita ko di I will call dasun ang before that puro past tense meaning may experience na siya.
0: Mm-hmm.
2: May experience siya sa Ginoo, that's the reason nga ang iya pag sabat pagtawag sa iya is may ara na siya kasiguruhan, may mm-hmm. confidence na siya na his prayer will be answered, not on the sense na pabor tanan mm-hmm. sa iya, but nagasiguro siya na may ara sa piyak na side na nagapamati siya.
0: Yeah. Kaya isa pagid nga priba ni Daniel, God really answer his prayers. Katubalang pamatyo na ang tanan ng mga
2: mga
0: wise men. Oh. Wise men. Di dala siya kung isa siya sa mga wise men. Di during sina na time, wala siya daya. Mm-hmm. Nakibot na lang siya, nga amo na ang balita. Di nagkadto siya, kag-challenge siya nga, okay. Just give me a little time. Oh, na. Te, ang iyaginin mo na ngamuyo.
2: Mm-hmm. Kaya ang pangamuyo eh, Pastor, may, sa ito na lesson, mga specific.
0: Specific.
2: No, specific. Na kung magpangamuyo kita, gali, mga kauturan, hindi lang na do i-generalize.
0: May general
2: na.
0: Kung sa bulong pa generic.
2: Oo. Na aton gid i-hambal gid sa Ginoo na specifically amuni ang sitwasyon.
0: Amuni sitwasyon. Amuni ang kinanglanon.
2: Amuni kinanglanon. So gin sabat gid siya sa Ginoo sa sina na mga ginapangabuyo.
0: Yes. Sir, ganilod sa Monday. The posture of prayer. Ano gid ang ngayo gid nga aton nga buhaton kita mga muyo position aton.
1: Dari mga kauturan, no, nagpakita aton lesson nga wala mang ginsing dapat gid nga aton nga posture, pero may gina-suggest ang Biblia. Dari mga kauturan, may nakita ko dari nga apat ka mga postures sa pagpangamuyo. It can be nga nagapungko kita, it can be nga nag-lie down kita sa aton mga higdaan, or it can be nga lakat kita, nagatindog kita, or whatever we do. Pero ang aton lesson mga kauturan nag-suggest nga daw meaningful kag it's about acknowledgement bala nga that is kneeling before God. Labi na mga kauturan kung pagbugtaw naton sa aga, nagluhod kita dayon. It's a manifestation, pagpakita naton ngadto sa yawa nga kung sino ang nagagahom sa aton, kung sino ang aton gusto nga alagaran. Or whose we are, kung sa English mga kauturan. Isa ina nga pagpakita kung kita puno nagaluhod nga it's a proclamation ngadto sa yawa nga kita ginasubmit naton ang aton kaugalingon ngadto sa aton Dios. Yeah.
0: Kag may isa gidya ako ka pastor nga nabatian nga ako nagapati nga at the time we kneel in prayer, hindi lang kneel, at the time we close our eyes, at the time we bow our head in prayer, wala gahong ang kaway. Madulaan sang pwersa ang kaway, kag malagyo ang kaway, and that's an opportunity.
2: So muna na isa nagapamangkot bala kita na kung hindi gali luhod,
0: hindi pangamuyo,
2: hindi masabat something hindi ba makalabot ini siya.
0: Yeah.
2: So aton may mga circumstance, although gin-explain ni Sir Koro na ang pagluhod it is a display of our submission aton na pag paubos aton kagalingon na sincere ang aton pagpangamuyo. Pero kung kita man sa anuman na posisyon ini nagatakos kung paano naton ginahambal ang aton or paano naton ginahatag ang pangamuyo naton sa Ginoo. Okay, pwede man tagali magluhod pero ang aton pangunauna. So it is a matter of our conviction and our heart kung sa aton na pagpangamuyo. Pero amo lang ni ang aton na lesson, it will show na kung magluhod kita, do kwan gid ba? Seryoso kita sang aton ginapangamuyo sa Ginoo.
0: Kaya ti ang luhod niya, submission. Pwede man magtindog kita, pero ti ang mga tao, sulod sa itong panimalay, pwede man magtindog kita, pero ti ang tindog is as usual position sa tao mo. Na ang pagpungko, usual position usual. Sa tao. Pero ang pagluhod niya is extraordinary. Pinasay, hindi niya kinanggan. Di bisan ng atong kabataan, hindi magdisturbo sa aton kung nakita nila nga nagaluhod kita. Tibisan sa sulod sa iglesia, do ka namigid. Do it does not mean na hindi sabton sa Ginoo. But if there is a way na makaluhod kita, it's much better. It's nice. But that's it. Si Daniel ti galuhod nun to siya. But may mga panahon ng Daniel na tindog man sige pangamuyo. Ato ang publikan mga sukot sa buwis. Nga iya prayer, iya 7 words lang sa English. Lord, forgive me a sinner. Tigin sa bat ng tisa sa Ginoo. Gatindog lang mga tisa. Kaya hindi sakto ang lugar, yung maluod siya. And that's the point. Okay, sir. Enough, walk and talk with God. Kanami isini.
2: So, dali na ito, ma. Doon ka gamay lang sa ginsugid sa Biblia sa aton nanungod kay Enoch. Sa edad niya na mga 365 years, kung aton, although na very gamay lang, no? Pero kung balik na aton gamay na, sugpo na sa mga panahon nila ni Noah. So, sa sinadaan na panahon, di ba manog, way pa ninatabo ang anaw, Pastor? Ang kalaot sang tao gadugin na hindi na gid, how can Enoch live sa sina na panahon na sa diin makita nato na nangin matutom siya. So hindi madula siguro man ko na ang iya pagpangamuyo sa Ginoo na malayo siya sa mga temptasyon. Ang iya guro panimalay kangay man to sa iban na Bible character, nagatubang mang sa pagtilaw. Pero we can see na sa kabuhi ni Enoch, do pinasay siya, no? Do mahambal na ito, do wala ka experience siya. O iba siya. Nga ang iban do tutuman nga do na napatay po siya. Ya do ginpinili. Because sa in short verses na Enoch, walk with God in his sa ina na kabuhi niya. So sa aton na panahon, paano na naton himo kay palarihas man ang mga temptasyon sa aton kabuhi. Wala ta kabalo kung sa panahon sa pagbalik sang Ginoo buhi kita na maluwas, pero si Enoch way man to nagambal na amuni himuon ko kay para kuhaon ko sang Ginoo na buhi. Kundi kung paano naton ginakabuhi ang aton kagulingon, aton kabuhi sa matagadlaw, at kag nagaupo na dira ang constant connection and communication naton sa Ginoo pag sa
0: pamilya. Yes, Sergeant Delon.
1: Basta ako nakita diri sa lesson naton no, na si Enoch daw same lang gid sa aton nga tawo gid nga daw lipot lang ang hambal sang Biblia, pero ang SOP, ang Spirit of Prophecy writing ni Miss White, nakabulig gid kung ano ang klase ng may kabuhi nga ginagyan niya. Nag-aobra man siya, nag-pangabuhi man siya nga tawhanon, pero despite nga busy siya, gaobra siya, na-maintain niya ang kabuhi nga spiritual, prayerful. Humble dere sang aton nga sa atong propeta nga si Miss White, sa patriarchs and prophets, the greater and more pressing his labors, na stress man siya, nakapoy man sa iyang obra, the more constant and earnest were his prayers. Humble ni Miss White, communing thus with God, Enoch came more and more to reflect the divine image. So, si Enoch, isa ka himplong aton pwede makita.
0: Nga ang wala ginahimo sa libanan, ginahimo sa kalabanan. Ginahimo iya. Among to sa limo, sir, nga ang ilang ang kalibutan sa itong panahon, kaduging ang kasalanan. But Enoch walked and talked with God. So, ang wang Biblia, walk lang ang ginabal. But, hindi ka man kalakat nga, buhay ka ka-historya. Labi na ganyan upo. Kati upo dyan.
2: Ipos lang ang mga.
0: Aragi na yun.
2: Hindi meaningful ang pan-relationship.
0: Okay. Wala na kita. Now, we'll go to Moses. Balik ko sa mo, Sir John Leroy. Moses, godly leader. Ari na. Ang Diyos noon sa ni Moses.
1: Ang sekreto lang gid ni Moses nga ang successful siya, though hindi man perfecto nga leader, nakasala man siya, pero ang aton nga lesson nag-humble gid nga the secret to his success as a godly leader, duha ako nakita diri mga abyan mga kautoran. Una, constant communication, prayerful gihapon si Moses. Ikaduha, ang iya nga pag-abide, nga abiding relationship dira sa Ginoo. Ini nga pakigistorya ni Moses, hindi lang natabo nga dito siya sa pag-lead sa Israelites pakadto sa Canaan. Nagsugod pa dito pa sa panahon nga sa Midian siya. Even dito pa siya sa Egypt, mga kautoran. This was his practice even he was still yung prayerful life. Amo na siya ang sekreto sa iyang pag-lead.
0: Wala gin man ma-explicit na klaro sa Biblia. Pero ang pagka-prayerful ni Moses, bisan ato na siya sa palasyo. Kahit dako na siya, dako-dako na siya. 12 years old na siya before siya gindala sa palasyo. Kahit ang anak ni Pero nagsilingan dahil anay ng bata. Batitian yung anay. At the right time, amo na pagdala niya diri. So ang si ang iya ginikanan si Jacob Edgar, si Amram, nagtudlo gid siya to be prayerful. Kay tibalan na sang ginikanan nga this boy will not be ours anymore. So at least gintam nan gid sa sakto. Yes, sir Fred.
2: Kadri man sa bahin na blana si Moses, nagupod na pagwa sa mga Israelinon, wa sa Egypto. Ma-observe na to na ang iya pag-communicate sa Ginoo, do ang term ko na nag-converse ni ba do normal, yeah, natural
0: as a friend, no?
2: As a friend hindi na do may juice na may separation kay do naga may mga makita naton may naga negotiate da siya
0: negotiate
2: siya o no? Intercede siya kag kung hindi ang relasyon naton hindi amo ka na kahapiit hindi kita ka kwabiskan sa mga friends naton hindi kita ya ka persuade sila kung hindi mayo hindi ang relationship.
0: Kaya hindi ang close ang relationship.
2: So, ako man nakita na sa kabuhi ni Moses, kung i-relate na ito ng prayer is the communication, naton sa Ginoo. So it does not mean sa ako nakita. It does not mean na mapiyong kita mamuna. It is the constant talking with God. So possibly looking above, nagatangla na siya. Kag sa motuguro na panahon niya, ang Diyos siya nagasabat siya through nature. Kag makita niyang sabat. Gani, sa sini ng mga pagtilaw, sa ginatubang niya, especially sa mga utod niya, biskan ginsikway niya siya sa utod niya, pakamalaot siya, but still, nabatsyagan niya, I don't know kung paano ni nag-develop kay Moses, na ang pagka-humble niya, in spite sa madamo, utod niya na, okay, guro ng iba na tao, pero ari utod niya, nagbulig pa ni siya pa dako, but still, he is, nag-abot pa siya ang pag- pasaylo sa ila because of his relationship not on the his sight as man kanay man sa aton amo ning challenge sa aton kun tulukon naton ang aton si Gabriel sa aton taksan mabaki sider panubuon mo na siya pero kun makita naton ang si Gabriel naton na sa tulok sa Dios we are all saved by grace pala riha sa kita
0: ang isa din nga ako nakita the way Moses prayed okay kung paano siya nangamuyo. Di dito lang sa Burning Bush. No? Dito lang makita itong sampinit nga nagkadaba-daba. Kwanto siya exchange of words. No? Na? Di kapangabaya mo si Moses, hindi lang ko. Di ang Ginoon ako na lakat ka kay ikaw nga pumipili. So, the prayer na aton nga buhaton is just like Moses. We'll talk to God as a friend. Hindi kay ato siya kalaba-laba taas na siya kag magtangla lang kita. No, that's also nice. Pero still, ang Ginoo yan nagpanahog kay may hopod sa atin every time we kneel in prayer. Wala na gid kita panahon. Moses intercede for nation. Kapila ni siya mag-intercede, Sir John Lloyd.
1: Kadamo, gini siya na intercede pastor mga kaautoran
0: ang intercede mga kaautoran nilonggo nagpangabay nagpatunga yes
1: nagpangamuyo sa alang sa mga katauhan sa iglesia or sa diri sa context diri mga kaautoran para sa iya nation or iyang
0: mga katauhan
1: apat diri ka bisis or even more mga kaautoran nga nagpangamuyo siya para sa iya mga katawhan. When that time nga ang iya mga katawhan na uhaw sila sang time nga nakasala ang iya mga katawhan, naghimo sila sa golden calf, nagpangamuyo man sila nga, nagpangamuyo man siya nga pasayloon sila sang Ginoo. Ika tatlo mga kaautoran, atong pagbalik sa mga spies halin sa Promised Land, nga hindi amo na ka positive ang ilang report. Kag ikaapat mga kaautoran when the tribe of Levi nag-separate para mag-serve sa sanctuary. So aton makita ang batasan gid ni Moses nga biskan ang iya mga katawhan makasala iya gyapon pangayuan sa Ginoo sing pasaylo para sa ila. Grabe siya ka tutom nga leader kag mapinasayloon siya.
0: Kag ang punto di sa atong leksyon sir, inileksyon sa mga leaders, sa mga pangulo naton sa iglesia na dapat magpinangamuyon kita. Isa man sa ako na kita nga na do grabe gid nga ano ni Moses nga nakita ko sa iyang isa sa mga best leadership niya atong mga tao nga nagreklamo. Moses ano ni wala kay wala dito sang cemeteryo sang lubnganan sa dito diri kami ni mo gindala para na diri kami ni mo ilubong. And then Ginoong nga reklamo sinaway gid ano ni this lang din ginoo sige Moses buwasaga makita nila nga may mana nga magabot yes sir.
2: Kaga nga to na lesson man, Dre, nagapanumduman na kung magpangamuyo kita sa aton isig kapareho, may
0: yes.
2: dako na siya na gahom.
0: Mm.
2: Kisa nagapangamuyo kita sa atong kuglingon. Pero when we know na someone is praying for us, kagamuning yes. usual na ton as a community, mm. nagapangamuyo ay kita kayo because nagapati kita na may gahom ni
0: may
2: siya.
0: May
2: gahom ni siya. So, ang lesson na ton, nagapanumduman sa atong mga kauturan na to pray sa aton na mga kauturan, members ang panimalay, yes. sa aton mga leaders, hindi lang na, kundi sa aton man kagulingon.
0: Yeah.
2: So, this calls for us to pray.
0: Yeah. Kagtiya mo na mga muyo kita sa aton pamilya, mm-hmm. sa aton nga pamilya sa bilog nga iglesia. Mm-hmm. Nga Lord, please, bitaw ganiliwat si amuni. Ginoo pa sa iluani si amuni. Mm-hmm. It's a nice kind mm-hmm. of prayer. Lord, be tagaay man siya sang success, mm. makapasar siya sa board supporta mm. It's an intercession mm. of prayer. Wala na gid kita sang time mga kauturan damo pa. But anyway, next week the same thing, the same tema, ang pangamuyo gyapon. Ngayon na lang ko sa kay Pastor John Deloid and then eventually si Sir Fred and General Fred sa ilang last take.
1: Mga kauturan, mga abya, no? Isa ini ka auhag nga sa aton nga mga kauturan or nagatinguha nga magsunod dira kay Kristo, nagkita magkara ka kasing kabuhi nga mapina nga mayuon.
0: Okay.
1: Because it's nice to know mga kauturan nga aton Ginoo sa iya wala sing dako nga butang para sa iya nga hindi ya mahimo. Nothing is too great for him to bear, for he holds up worlds. He rules over the affairs of the universe. Namiagi ko sa inyong mga punto na ang aton Diyos, siya ang tag-iya sang universo. Siya ang nagtuga bisan sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ning auhag mga kauturan. Pero ang pamangkot ko lang subong nga sininga lesson mga kauturan, when it comes to prayer, ano bala ang pagpangamuyo sa aton? Manami ba siya? Or ginakapoy kita sa pagpangamuyo? Ano yung sabat mga kauturan?
0: Yes. Yes, Sir Fred.
2: Ang subong man ang ato na lesson na padumdum liwat sa ato na magpangamuyo kita sa na-mention ni Sir Coro, hindi naton mapabudlayan ang aton Ginoo sa pag-worry sa ato ng mga problema. Ini nagapasiguro, nagasiling man ang ato na key text diri ni Haring David, na it will be our experience kung ara kita sa Ginoo, hindi madula ang ato na pagpanawag sa iya. Because when we know Him, mangin mahapit ang ato na relasyon kag sina masako ng ato pagsugilanon siya pag isa pagpangamuyo.
0: Mga kauturan, isa lang gid, malipot lang ako ng tugon, imbili pa, malindiling sa inyo. Ang ginasiling, batian ko niya sa isa sa atong mga members sa atong iglesia. Why worry if you can pray? Kabay pa ang Diyos magkapakamayo. Sa hindi pa si Engineer Fred magpangamuyo mga kauturan. Pasalamatan tanay si Brother Junjun Luciano and Sister Goldie Jolegi Jr., si Dr. Norvin and Rosalina Hebiaso, Fee Midon and Edo Vandes, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamone, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Marlon and Pastor Phil Peregrino, Sir Alex Fehedero and Ma'am Gina Fehedero, Ilumar, Anneli Trino Perdido and Jimmy Trino, Sister Antipas Piedad, Marlobel Hirota Lorin, Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Doctor, and Ma'am Ivy Hope Balijong. Ang Diyos magapagamayo sa inyong pagsuporta sining programa. Sir Fred.
2: Magapangamuyo kita. Langit no na muna amay, Ginoo kami nagpasalamat sa sining tion na ikaw nagpakigupot sa amon. Sa sining na pagtuon, na ikaw liwat nagapanumdum sa amon na sa amon na pagsugilanon sa imo pag isa pagpangamuyo ini nagahatag sa amon kabuhi sa amon pag ini makapahanoot pagid sa amon na relasyon sa imo kinahibalaan namon na kung wala ikaw wala kami sing ikasarang kani ikaw naga bulig sa mo na to maintain sa sining communication na ginhatag mo na kami magpakig-angot sa imo sa matagadlaw sa anuman na mga bagay na mong itugda sa imo huwag ka nagakataka sa pagsabag. Kag salamat Ginoo na ikaw man nagpangamdong sa mo na kami mag pangamuyo man sa mong mga kauturan, sa mong mga leaders, member sa mong panimanay, kag mga kabiyanan. Nakamitanan, maging isa kami sa pagtawag sa imo bilang among Ginoo kapang luwas. Bendisyone, ining among mga kauturan na nagaupod sa among sa sining pagtuon, ikaw man magpakamayo sa ila na maabot nila ang kalipay na sila na matanadlaw na pagpanawag kag sugilanon sa imo pagi sa pagpangamuyo. Among tanan ini ginatugyan pagdamang sa ngalan ni Jesus. Amen.

Tapos na nga ton pagtuon sa sininga simana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kun may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook. Ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga si manal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K-5.
2: K-5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5
1: News
0: FM.